0: Kung sa inyo nadunggan sa sona, racket!
1: Ayaw!
0: Diba? Kung sa inyo nadunggan sa sona, mga igala, puro pa-char-char! Why umoy, why kusog, why direksyon? Klaro istorya. Ulaw.
2: I talk to my worthy.
0: Kung unsa mga higala kadili masabtan si Bongbong sa iyang inistoryahan, mausad ang atong nasod ron.
1: Ayaw!
0: Gubot pas lukot.
1: Hawa! Ayaw!
0: Bahala mo diha. Kamong baga troll sala, sige. Birahig, birahin ninyo. Okay, sila nga. Ah, DDS mangko ka. Wala mo'y pruweba na. Dili kinahanglang DDS ka magahigala karong panahon na para mo yaw-yaw ka aning atong kahimtang. Ngano dai na si Iris, si DDS dai na. Liberal Party man na. Di ba? Kaila ba mong Iris, di ba? Oh. Si kisa pa nang isa. Ano mga banha kayo karon sig sa Vice Administration. Ma, actually mga higala malipay pa kunila ngano man. Kuan sila ba? Dili sila Sara, di saan sila BBM. Tumpak kayo without ano. Tumpak kayo mga higala lang mga girace ng mga issue. Edgar Irisio for example, dili ba na DDS? Di sab na friend ni Sara. Pero tumpak kayo mga higala mga issue ang isgutan. Dili ni si Sara nga DDS ka mga higala para mag-isgut ka ni karon. Nga itong problema ron, mga igalas nasod. O, kamo dihang mga BBM supporters. Nakadungog ba mo kung sa'y maayong buhato na ito, anong problema na ito sa ekonomiya karon? Diba? Kadungog ba mo kung sa'y atong maayong lakang ane? Di ba balik-balik raman ito?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:06 na may galandag na sa Tubag, Barago, Bonoban. Again, salamat. Ato na nang kuanon gab. Tanggalan na si Miss Julie dia. Ini nga tong tulabanon may galahatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix by ginailugan. Kahurot-hurot dia sa market karon. No, Santon Gold Coffee Mix by dunay mangustin, malunggay, turmeric, og dunasad mga igalay chia seeds. Og dunay mga igalay collagen og glutathione. Ano pinaka the best mga igalay? Napi akong gamay din. Oh, ay, hurot na tanawa oh. Hurot to. Oh. Wala na. Kuhaan yun. Sige lang. Kita na buta ron. Timla na buta, Todd. Sige lang. Kamuna'y bahala niya. 807. Ang Santon Gold Coffee Mix. May mapalit na sa pagkanagunan ng butika sa inyong lugar. Di ang may galas Mercury, South Star, TGP o Generica. O sa ato, of course, bagay galang clinic. Diri kung diri ka sa Davao del Norte. Di ang Cebu, nasa na sila yung clinic nga na. Ato ka may galang Davao, nasa clinic dito. Dito mo, pwede mo, dito mo palit. Mga kaigsunas clinic. Namorag na ayata na dapat may bantay bata ng clinic sa Davao. Og, waray, wapay clinic sa San Fran, pero sa istasyon nila pwede mo makapalit. Pero sa mga butika na apod. Alright, alas 8:08 na may galandag na sbuntag.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dugang pa na itong iskutanan, mga igala, matod pa ni PBBM, iyaning word, di na babaha next year. When was this? Kanos aman eh. Last year, 2025 November, mga higala. Diba? Asa man eh, konteksto ane, asa ni Cebu. Sa Cebu ni gibuhian nga pong mga higala. Mangutana ko sa mga taga Cebu, gibaha mo tong ni aging mga simanawa. Yun ang pinakaluoy karon, Bulacan eh. Sa Luzon, mga kaigsunan. Muna na ron. Mauna na yung problema ron, mga higala. Sa sige nilang paningkamot, nga ilihis ang issue, magpinpoint og mga tao, mga igala, magtutok sa lugar, mga kaigsunan, nga wa man gyud gasuffer og tinud-anay nga paglutaw. Ang problema karon naa na mismo sa ilang tugkaran. And when the problem, no? Ang problema, mga igala, naa na mismo sa imong tugkaran, dili na ka, mga igala, dili na nimo na makaya og pamalibad, pangulipas og pamakak. Saan pa ni mo na? Bingge karon. Hindi naman tayo binabaha, pero ang imong tibuok lawas mga igala na humod niya, ang imong liog na lay ni uylap-uylap pero dagang itoy mga igala nga na. Di ba? Kung hapako na kas realidad, wa na kay mahimo diha. Paminaw na to ni si Mr. President, ha? Context lang. Last year ni. But the real question is, bumaha ba bago lang? Bumaha? Okay, sige, apilaw na to ang Davao, bumaha din sa Davao. Pero asa pinakataas-taas karon mga igsoon? Manila. Kaluoy, mga igala, Bulacan. Cavite. Mm. Mailang-mailang man mo hype o problema, Davao magbaha. No? Cebu. How about other place, mga igala, other than Davao? Di ba? How about other places other than Davao? Like for example, Cavite. Kung sino bang mga igalan di sa Cavite, matagal ng problema yan. Eh, matagal din naman problema sa Davao yan, ah.
1: Ayaw!
0: May pundo man binigay sa Davao? Bakit? Wala bang pundo binigay sa Manila for flood control? Makaingon ka, mga igala, if ang Manila way pundo. Kaya na, di kayo ka makaana dyan ka natural, bahaon. So, okay, pundo. Pero kung naay pundo, mga igala, gatagag na kong pundo. Pero gibaha, ay apply na to ng imong argumento. Ngayon mong gigukod ang Davao, gumikan kay gitagaag pundo, gibaha lang gyapon. Para makita na to kakining investigasyon, may gala, dili lang ni politika kung dili para sa tanan. Kaysa ko hindi malipay, ana. Kaya kung tanan, kung naay mga taga Davao o mga politiko, mga igala nga, mga DDS nga kurakot niya, mga investigahan, mapamatudaan, mapriso, di na tamo babag anang anuman. O masin na sila mamahin na to. Ilan ang mga tulubagon, mga kaisunan, o ikaw mismo, ikaw isa, usa ka Pilipino, pag, ha? Kung tanan kurakot tingali makulong, bisang pag imo ng idol, baka yung ikag, ah, wamatay may imo niya. Apil mang gudaya sila. Di ba? Asa man nabikil ang tao ron? Asa nabikil ang tao? Manipulasyon. No, manipulation. Katulang inyong kalabas politika may gukuron, but the real problem, kamo!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tinuod niya problema, kining atong mga alipore sa atong administrasyon karon.
3: Bullseye!
0: Pero, magsige mga higala o cover up. Para ang focus sa tao, ang attention sa tao, wa dito sa tinuod nga problema.
3: Bullseye!
0: Kita na gilipat. Sabuagan na ikag-ayuda.
3: Bullseye!
0: Di ba? Sabuagan na ikag-ayuda. Perfect example. In a crowd. Gusto kang mo ikiyas sa crowd, Gab? Kanang dakang itao ba? Gusto kang mo ikiyas? It's ang sinsilyo niya. Ah. Undangan ko niya akong trabaho, bagway mamunit. Ano pag itsa ni mo ba? Pakala ni mo, o, apilig mga kwan, apilig mga tinag 50, 100. Pagpailog ni mo ba? Ano ay kwarta? Di ba magkabisita ng tao diyan sa lo? And that would be the perfect time nga ma ang ilang atensyon dili na ni mo, so pwede na kang iskirda. Di ba? Sa buwagag ayuda, tag 2,000 kada usa. Pilar man tao mga higalay buot sa Excalibur. Tistingig pamalingki. Pilar ay buot sa Excalibur bay. Wajoy umoy yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:13 na. Paminaw na to si Mr. President. Bay.
3: XFM Katropa.
2: Ang projection natin, ang pangako sa atin, one year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho.
0: Ah, 1 year pa di ay gab, no? 1 year pa. Di na to dapat 9 months ka trabaho, di na to. Kano sa aman eh? Kano sa aman eh gisulti niya? Kuan? October? October o September siguro, ana, or November. Ano na mga bulan na? Oh. Wa pa may tuig, nilutaw naman.
1: Pinawa!
0: So, ano? Mauni isa. No, mauni isa. Dili na ni kinanglag komentaryo. Abi nimo, dili na ni necessary komentaryohan eh. Oh, dili mag yun ni fake news. No? Dili mag yun na AI. Gawas, AI ang tanaw ninyo. Ano? Di man na AI. Dagway mag yun ng BBM. Na, Vince Dixon ay nasilawan sa likod. Oh. Nagpiyong, sige daw, balik ka daw. Padayo o padayo na.
2: Dating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig ay yun ang yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis.
0: Alas 8:15, magaygalang dagna sa itong Bagbanag-Ubanuban. Ang tanan daw mga daanan ng baha, lilinisin, madadaanan na. Oh, bantog ra kay nagpakarsada ang baha, no?
1: Pinawa! Ay!
0: Bantog ra kay nagpakarsada ang baha, insurekto. Wala mo subay sa kuan, wala mo subay sa iyang naandang kuan. Oh, nagpakarsada na kay hinlo na magkarsada. Ay nako. Alas 8:15 na mo break usa ko magahigala mag 5 minutes kapin lang. Mga katropa, para makarelax gamay, maginhawa gamay, no? Kay ganina pa tala 7 nga rin. O, sa kauras na ta, exactly, mga higala nagsigyaw-yaw, ginhawa sa ta, no? Ginhawa sa ta kadali. O, kini mga higala, of course, kay mo inom sa kong Santon, vitamin C, ang nindot mga good partnero ni mo, no? Katong mga nangutana, di akatropa nga Arnel, o siya nindot partnero, ane? Santon vitamin C, og Santon plus gold. Kana nindot na pila gasto ni mo na, for example, kumpyutan ta ka ha, ang Santon vitamin C tag 7. Tag 7 lang isa, 7 pesos ba? Ang Santon go Santon gold, Santon plus gold kining capsule tag 15. So pila gasto ni mo in one day, 22. Tag pila ang Aris nga si Guerrillo. Oh, kanang kuan ba, ismagol. Oh, pikoy ba, pikoy. Oh. Tagpila? Ah, do you have idea? Tag 5, tag G. Wala na siguro na mag-G's kay illegal man, no? Basig tag 5 na. Basin og tag 5. Oh, pagkuka, kuha na na. Ah. Butan na to, tag 5. Butan na na to. Weather or what? Tag 5. Oh. Kapila ka mo suyop sa isa kaadlaw? Oh. Ang baha rabaron, hindi na madag suyop.
2: Hi! I talk to my where the
0: ay sorry po. Sorry po BBM.
2: I talk to my
0: lagi Mr. President ang baharon din madag suyop. Ni tinuod bitaw bay. Ako na amaze ko ba? Ela naghawa adya gabihala na Santon Gold. Na amaze lang ko bay sa solusyon sa kuan baha. Na solusyon sa baha kita mo? Katong mga traktor sa MMDA mega lang dagko kayong mga water pump. Ano ba? Oh, pag magbaha diay sa isa ka lugar nya ang kalsada puro na mura nagdagat mga igsoon. Dali ra gi kay solusyon di anagab. Ang solusyon gid sa problema karon sa gobyerno kay ba mo unsa? Suyop.
2: I talk to my where the
0: ha? Yes. Ang ang solusyon may galas problemas na suderon suyop. Suyop po ng baha bay balik may gala dito sa tubi sa river. Kalay-kalay. Nya musaka ra sag balik mga gala paingon dito na murag yung tag mga murag yun mo si Juan Pusong gakabo may galang tubig ang gigamit kay bukag.
1: Ayaw.
0: Diri Bohol sir tag 12 lagi. Ah, mahala god. Royal Ladaga o oh, sige. Ay, padayunon tanan ning atong endorsement kay mo pahuwais ko. Dapat ang linisin bong ang utak mo. Kay maraming bara. Oh. Sige lang. Mahinlo na madugay. Ha? Hinlo may nang kanal nga. Berting ilngiga. Sige. Padayon ta baga kay sunan. Unsay nindot nga kan? Combination. Ako mangutana muna ko kung si akong ginainom kani Santon Gold o Santon Vitamin C. No, tagpilang Santon Gold tag 15. Santon Vitamin C tag 7, no? Sa mga labi na sa mga tatay na to diha nga sige og pabuhot. No? Tagpila ang Aris. No, tagpila ang Green Hill. Kana mga smuggle, mga gukdunon sa pulis. Pila na. Pinakabrato siguro 5, di ko balog tapila, no? Butang na lang tag 5, no? Kapila ka mo suyop sa isa kaadlaw. O sigarilyo ba? Suyop, mangyapo na. Kapila, kapila. Butang lang na to, kalima. O, 5 times 5, 25 na. O, kaya ni mo mag 25 suyop niya, di mo kaya mo palit o bali 22 nga Santon Gold o Santon Vitamin C. O, sa epekto sigarilyo sa imo, daghan. Naidaghan, di na nakusaw-saw, daghan. Dili maayong epekto. Unsa epekto sa Santon Vitamin C o Santon Plus Gold, mga igala ngayon mong imnon. Naghan, nindot, binipisyo may igala imong makuha. Ligo ni mong lawas, di kadaling masakit, mawa pagyut imong diabit, kanang imong mga kuwanda, kanang imong sugar, mo normalize na. Ano man, multivitamins and minerals man na. Ang imong high blood, mga igala, mo kuan pagyut, mo tawag ani, ma-normalize, ang imong taas nga presyon. Daghan kad pwede, kanang mga bukol-bukol di apang hiliso na. Oh. Di ba? Oh. Pari-parihara gasto, mas gabay pagani. Pero nga naman yung, di man yung lisod, magyud kayo, may doon, mangkaana. Pero kung masakit, nadiha na tamang yung panghita, may galaw. Sus, may pag, niinom lagi ko ato na. Muna, ayaw nag, ayaw, pani, ayaw na mga galag tuguting, ato na kasuwahi, magsiging mahay-mahay, kaya wanag yun tayo mahimo na. Mapalita, may galaw sa mga butika sa inyong lugar, nationwide. Kajot-kajot, timbayaon sa nako ning ato mga katropa diri nga naglantaw sa sorry kaayo ha wana nakatutok lang ko sa usa ka FB page ba unya duha man dai ning naglive mga igsoon nakalimtan ako ning taga kuan naglantaw karon sa katropang Arnel nga pahina no pahina na may noon unsa na maning naa na po ning latuan na lagi pandamay gini mga advertise sa Facebook bay unsa ni kining sa cellphone ba ya maing buntag sila nga dali lang si Dodong Rod Dalaygon Nabales maing buntag magbasura festival na lantar mapuslan no SP Bueno good morning Richie Sora good morning session umaf no Benjamin Acompanyado maing buntag good morning no kanang state agencies mauna ang mga iro. Luya po, no? Sige! Alas 8.22 na, kajut lang mga katropa, balik tayo man lamang ni ini.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday! Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sa wata ug talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita yung free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo. XFM, katropa.
3: Busay, kauban si katropan Arbel Cortez. Busay.
4: Balik may gala sa atong pagmanagumanuban sa tulubanong Busay. Oras na to, doon natay 33 minutos na ang nakalabay. Sa alas 8 buntag, kini may galang orasa tod ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Batok sa mga viruses and bacteria, mga kaigsunan. Ang Premium D3, adunay VCO, virgin coconut oil, adunay moringa seed oil, o adunay vitamin D3 200 IU. Gusto kag instant nga energy, kanang galuya diha, mga kaigsunan. At tumarina may gala o Premium D3. Sa imong pag-inom ni ini, instant kini may gala, mamahimong makonvert nga energy, mga kaigsunan, gumikan sa kataas sa monochain triglycerides niini, mga igsuon. Mapalit ka na may gala sa mga butika sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Alas 9, alas 8.34 na, padayon ta, dalita sa dugang pao na ito, mga katikaran, iskutanan, sa itong pagpanaguman-uban, mga igala, may kalambigitan ang lungsod. Dalita sa matod pa ni Auntie Claire, wala man kunong alam ang Pangulo. No? Kalabot ni mga higalang namanggoy gibutyag si Bunuan, no? Naigibutyag si Bunuan, mga higala nga bilyon-bilyon nga pondo, mga insertion, mga higala, diha na, nagkakalaglaga na eh. No? Nga, doon ay mga senador ko no, mga higala nga nakabahin. Kanya, manapil pa to si Senador Bunggo o si Senador Robin Padilla. Nga, matod pa ni Senador Robin Padilla, sos Ginoo ko, naapil pag yun in taon siya. Nga, ang tanan niyang budget, kuan, FLR. Eh, mabaw mo kung saan ang FLR? For later release.
6: Oh, yeah.
4: No, nagkatawa ganit siya baga kaigsunan. Pero ang naigo din eh, si Migs. No? Paminaw na to. Kaya umandaw kabalong panguluan eh. Matod ba ni Auntie Claire? Wala man kunong alam ang panguluan ni mga kaigsunan. Ha?
2: XFM Katropa.
7: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan.
4: Mm, kung alam ng Pangulo. Tanto ba, walang alam ang Pangulo dyan. Sige, go.
7: Hello, teacher.
4: Hmm.
7: Kapag kayo'y nangopya, mm-hmm, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan,
4: mm-hmm,
7: hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari.
4: Ka-cute, no?
7: Pero mga gito kasing upapalitan.
4: Sige. Sa ito pa, mga higala, inutil ang Pangulo.
8: I talk to my...
4: Wala man lang siyang alam? Nagkakanakawan na?
7: Ay!
4: Wala siyang alam or naghuhugas kamay siya?
6: Hawa na!
4: Sige daw. Pangutan na rin ang amo, ma'am, attorney Jose Claire, no? Tanong lang po yan, tanong. No? Pangutan na lang na siya. Wala bang alam talaga o nag-mamaang-maangan kung sa Tagawag
7: ko? Ay!
4: Sige, padayon.
9: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the Senators.
7: According to him, we are just basing on what he said. So, personal knowledge, none.
4: Muna na siya? Ha? Ka-cute ni Auntie Claire, right?
8: I talk to my... I talk to my... Where the...
4: You see that? Wa na'y mga angkon, bay? Wa? Ang ilang gidutan karon si Bunuan na. Ang tirada karon sa Malacañang mga higala, no? Ay, si Bunuan kabaluan na. Pero ang pangulo, wa kabaluan na. Kinsa si Bunuan? Alter ego kaniadto mga higala sa pangulo.
7: Ay!
4: Wala talagang alam, ha? Por bida. Ay, nako. Oh, biyaan na to na kay High Blood Tadya. Now, dalita may gala sa dugang panatong mga katikaran. Kini isa pa ni, no, na may mga banat good si Representative Irise, mga igsoon. Muna yun ako. Oh, dili kinahanglan DDS ka, no, dili kinahanglan nga Duterte supporter ka, para mga gala mo musaway ka or makaalinggat ka may gala sa problema sa nasod ron. Si Irise, Irise is not a Duterte supporter. Di ba? Pero siya karon mga higala ay pinaka-vocal diha. No? Oh, paminawa, ang tubag ni Auntie Claire ana. Oh, na.
2: XFM Katropa.
4: Sa tubag ni Auntie Claire, Auntie Claire imo na pod.
7: I think. I don't think.
4: Oy.
7: Lahat ay puro.
4: I think, I don't think. Naghuna-huna ako nga wa ko naghuna-huna. I think, I don't think. Sige, go.
7: I think.
4: Mm-hmm.
7: I don't think.
4: Mm-hmm.
7: Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts.
4: Mm.
7: Puro theory.
4: Mm-hmm.
7: Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no?
4: Mm-hmm.
7: Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutulig sa
4: maingay ah
7: siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura. Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former speaker.

0: pangulo.
1: Hmm?
2: Hindi ka naman inaagawan ng rola. Mora to? Wala pa na pa sobra, sige go.
0: Unless papalitan niya ako dito.
2: Ay, hapit na. Hapit na. Kadugay pa, kadugay
3: I
2: pa.
3: I talk to my worthy.
2: Gusto na namin talaga. Oh. Mr. Pangulo, Mr. President, BBM. Oh. Matod nila, maayong tao man daw ka, mabuting tao ka naman ko, no? Palitan mo na yan!
3: I talk to my doctor.
2: Palitan mo na. Napaisumpay, napaisumpay. Ah, sige, go.
0: So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya.
2: Dawa, dawa, abinin mo mga reporter, I know the smile. Exactly the smile. Ang pahiyaw sa mga reporter, mga naasay ang atubangan, maigala. No? Ah, it tells a lot. Auntie Claire, hindi ka na po gusto ng bansa. Ay, dako, mga igala. Sige, sige, go, go, go.
0: Kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan.
2: Ibalik daw to, katong nag-smile ang mga kuan ka na.
0: Unless papalitan niya ako dito.
2: Hmm, na-smile ba? Ha? Tanawa? Ano pa nga? No? Even ang mga reporter, mga igala sa tubangan ni Auntie Claire, mamura ka ng excited mo, unless papalitan niya ako dito. Kanus apa? Sige, go. Rayo na.
0: So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya.
2: Mm-hmm.
0: Patain. Patayin niya na yung kanya nasa
2: isip. Oh. Abi mo kung di mo litok, kung patay-patay, litok palagi. Oh? Ah, nakakuan ka, Auntie Claire, ha? Nag-threat ka, ha? Kaya naglitok kag patay-patay, ha? Sige, go.
0: Dahil wala po yung katotohanan.
2: Sige. Hands up!
0: Sinabi pa niya.
2: Oh, napa.
0: At sinunggandahan.
2: Ha?
0: Nitong si, Lord.
2: Actually, dagan naman na siya kontragot. Pati mga reporter ito, si Brill. No? Si, kan ba? Taga Davao, no? Taga TV5. No? Wow, suya kay Santa Clara ito. Para yun.
0: Ni, Congressman DC, sinabi daw, Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone.
2: Mm. Tama man po, di ba? Oh.
0: Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman ito. Dahil laglagan na yan. Si Congressman Irise ang isa sa pinakagusto kong makausap.
2: Sige nga naman, nga naman.
3: I talk to...
2: Sige, go, go, go, go. Mapa, napa, taas pa.
0: Harap kayo. At tatanungin ko siya ng diretso. Sanang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga.
2: Korte ka ba?
0: Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang.
2: Media na ka? Mora to? Okay na. Okay. Natapos na.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Una, gibirahan ni Auntie Claire si Irise kalabot na ni mga higala sa problema sa basura. Nganong masuko man siya, kung naay mo komentos problema kuno sa basura, nga sila ramay gaingon, ang iyang presidente ramay gaingon, mga higala, nga dunay garbage crisis. Oh. Di ba? Nga dunay garbage crisis, mga kaigsunan. Di ba din na ito pwede mention, may higala, nga nagkakaproblema gyud tinuod ang mga local government sa pagkulikta, mga kaigsunan. If that is really a problem, then mention that. Ganong di man ipamention ni Auntie Claire, no? Huwag na daw si Kuan magsalita. No, si Irise magsalita. Ganong di man. Pati pag-istorya sa Osaka kongresista karon Auntie Claire, o kana, di man na DDS. Ay, kuina, si Sara na sa inyong basulon, ana.
5: Pinawa!
2: Ha?

0: inag, si Duterte na po'y basulo ni mo anak kang Iris. Eh. sa madugay sa madali lagi magaigala kini ingani nga klase magkakita ra yung kaparang no magkakita ra yun mga higala og kuan ba kining kaatbang no so mao na mga katropa ikaduha nga iya mga higalang gipalagan pag-ayo ni Auntie Claire gumikan sa komento ni Irise mga higala nga ni ingon siya nga iya man ang remarks iya man ang comment ba eh. No ang comment ni Irise mga kaigsuunan, I don't think kung kaya ipakulong mga kaigsuunan ni Pangulong Bongbong Marcos si kining stawa ni Romualdez. No? So, that is a comment mga kaigsuunan. No? That is a comment. That is an opinion. Unsa may angay buhaton mga higala sa Malacañang ni Anaon ni BBM? No? Unsa may angay buhaton mga higala sa administrasyon ni BBM? Kay nakaingon man gyud mga higala si Kuan. Tinuod man gyud na, no? Nakadungog man mo ana mga katropa. Nakasulti man gyud si former speaker Romualdez that if I will go down, no? Kung siya man may higala ay mabulabog, dili siya musugot nga siyara. Ha? Dili siya musugot mga higala nga siyara. Damay-damay na. So, hadlok sila anang pulong at damay-damay na ano? O sa may ilay kahadlok ko, makailabot ang pangulo anang kawat. No? O sa may ilang ikahadlok ko, makailabot si Mr. President.
1: I talk to my... I talk to my... where the...
0: Masig drama-drama rasad na, no? Para ingnon may galaga-away-away. So, ang pinaka-the best nga tubag sa comment ni Irise, actually, ang comment ni Congressman Irise is not iya lang. I believe, mga kaigsuunan, many Filipinos share the same sentiments and doubts. Oh. Nga, mutuo lang ta kung naana. Masak ako, mga higala. Mayingon ko, ah, malabo yan. Kamu diha nga naminaw karon mga higala. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong ni BBM ang igagaw? Nga gimension niya sa zona nga matod pa niya, sakit man mga higala. Tanggal na ng naon ni Claire Debeke Moran.
2: Ayaw!
0: Sakit man kuno mga katropa, huna-hunaon. Nalang paputiun doon nato ni Gamay. Beke Moran, lain naman ka ini. Nalang.

0: las 8:49. Alright, sa inyo karon naminaw. Mutuo ba mo nga kay mo man nagikapalagan karon ang declare may kala mo nang nag-asog gyud ang no? Nag-asog gyud may kala ang dalungan nakadungog kang irise. Oh, mangutana ako ninyo. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong mga higala ni Pangulong Bongbong Marcos yang igaagaw nga si former Speaker Martin Romualdez?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lain-lain taog kuan ana, lain-lain taog ideya ana, tingali opinion ana mga higala. Ako ah, oh, muuna ko, ako yuna. Ako sa akong kabahin, no? Oh, ako mga higala sa akong kabahin, ha? Pandamay gining ako ang isa ka cellphone mga higala ng anong scatter na may magsigigawas ani. May puangon mga higala. Oh, bagora na human ana puy usa. Pus pagka. Mo palit. Kisay mo palit yang cellphone, ibaligya ko ni akong cellphone isa kalibo na lang. Kuan siguro na panahon na siguro nga mag-iPhone ko gab no? Ni manggo ko mga Android mo guni akong ganahan. Oh, gani pila man ni. Napalit ko ni dito sa Manila adtong 25 ba ni? Gmail. 10,000 ni. Barato ra gini noon. Kanang Gmail nga cellphone ron barato na mga kaigsuunan. Oh, kuan man gud kayo di na ma ang mugawas kanunay mga ano mga kuan ba? Ibig sabihin mo gamit kag naman dili akong GCash. Na ako'y sendan. Malangan ko kay na may mugawas nga kuan, babae nga nang nag-ana, sexy nga babae nag-ana oh, nya naay mga baraha sa kilid mga ingana. Oh, ano na ama na oy? Pastilan. Oh, sige. Usahon man eh. Pwede mo mutawag. Pwede mo mutawag karon. 09-91-537-8509. Again, 09-91-537-8509. Tawag lang, pero mo'y load pod, no? Ah, messenger, kung kaya ninyo, messenger, pwede pod. Asa man mo pwede mo tawag? Sa, ako ang messenger, Arnel Cortez, pwede po diha, no? Pwede diha, mustorya ka. Oh, wala lang yung pangalan na eh. Mahadlok mo anang kuan. No? Wala pangalan na eh. Kuan lang. Kining tawagan eh. Lugar o taga-asa. Namina asa nag-monitor o asa nag-lantaw. Mga kaigsuunan. Oh. Mutuo ba mo nga kayang ipakulong mga higala ni Auntie Claire? Oh, ilabot na si Auntie Claire. Kayo, ano, sa accessories na ni kayang ipakulong mga higala ni PBBM ang iyang igagaw mga kaigsunan nga si former speaker Martin Romualdez. Kanang mapareha gyud ana nila kuan di ba kay Marcoleta. Kanang masuluban gyud og orange ba?
2: Ayaw!
0: Kaya ba kaha niya di ba kaha na may higala masakit? No? Di ba ka na mga higala magpa-check up Singapore by check upanan ani? May bundag diha Verker Bonita from Singapore no? Mayong buntag diha. Good morning.
3: Good morning.
0: Oh, asa na tong usa na to kako Andrea? Tuning basahon ning di ba ka ni mga higala mubati og kawuri? Kay the last time nga katong kaulion na si Saldico, mupa-check up na ba yung daning Malacan? Ah, Malacan yang. Malacan yang na may noon. Siya, unsa ni? Ini mga higalang Singapore. Pero man tugti ni Rimulya. Mutuo ba mo? Cell bugs, I'm back. Aida Radok Istumante, kalami baya ni mong bunalan og dos por dos bayhana ka? Suko na mo kang antikler, ha? Good morning, sir. Nagtanaw Midres Poblasyon 1, lungsod sa Malabuyok. Sa Cebu maning Malabuyok no Leyte. Sa Cebu ning Malabuyok, Ralph. Malabuyok, asa man ni dapit Ralph? South. Ah, south di ay. O manggut yung kaanha pa ng south, dira ko sa north nakasubay. Ang naanha na ko sa south kay Talisay ra. Ang Talisay south man no? O Talisay ra ko taman. Just Loa Antres. Kaanha na ko diha.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tony Lisira, may buntag niyo diyan sa Malabuyok, no? Lungsod sa Malabuyok, kauban mga tricycle driver. Good morning.
2: Good morning.
0: Rilson Saguban, may buntag. Si Kuryanong Hilason. Boss, hisgoti tong kabit nga nalabayan og helmet sa Cebu. Wala daw siya kaila. Ayaw na kaayo to, boss, kay Gomer Diaz sa South Cebu na, sir. Salamat kaayo dia. Neptali Tindugan, maing buntag. Dili kumutuo nga ipapriso ni iyang agaw dol. Sige, salamat sa imong comment, ha. Sunod na to, kung wala na ko ilaing may sgutan yun. Muapil na ko anang mga nga na, mga itcams kay mahog na tanang. Mura na tang sirapitol po, anak. Ano nila ko? Dagang magkaayong iskutanan. Atong nasod, dilan sa kuana, no? Ilana lana. Rilson Saguban, no? Basig it cubs ni bangag na si ICC. Ambot lang, baluan na. No? Intriga po kay mo ba, ha? Grace Sidukol, mayong buntag. Sir, from Malabuyok, Gapon eh. Cebu, happy fiesta. Sa barangay Montañesa, Malabuyok, Cebu. August 15, 16. Sa ito pa, assumption na. No, assumption. Marilyn Panes, atik-atik rana BBM bot-bot na. From Tibalog ni.
2: Good morning.
0: May buntag niya sa Tibalog, no?
2: Good morning.
0: Wa pa ini tawag, no? wa mo pang tawag niya. Again, usbo na akong number 0991-537-8509. Kini hagito na to ni mga nananaos YouTube eh. Nang katanaos TV be. Tingog ko no be para madunggal yung tingog dire. 0991-537-8509 mo ni number nako. Kuan. Ana pwede na siya. Dioscoro, mayong buntag tanan. Bahin nako. Layo rush tinuod kay bag-o na nila gibuhat planado ng daan. Posible, no? Og asa na sila mo exit, wala na mahitabo anak nila, mahurot na ang tanan kapriso kanang duha wala. Gikasang Henry. Kompletohon. Comment lang mo, pwede mo comment. O katong gusto mo tawag, pwede pong mutawag. Henry Wood. Di kumutuo ipakulong ni BBM si Tamba kay blood is thicker than water. Tama sab. Rilin na baro. Why Lord? Di mo na ni problema actually ron. Basi na to mong kamure, why Lord? Wa basa ko, Lord. pero na ako internet. Na ako internet. Di tawag mga igala. Unya nakataod-taod na kapadayon vlog kay nakatawag sa kuan. Di tawag sa ato ang cellphone. Dali lang ako ni pakusgan. Hello, mayong buntag.
3: Hello sir, mayong buntag.
0: Asa man ni dapat ni tawag?
3: Diri na sa La Pilipina, sir.
0: La Pilipina.
3: Tagom.
0: So, pasensya na kaayok eh. Wala pa to ang wataka on air karon gumikan kay wapaman nag-repair si Nordico dito sa Mawa, boy. Mabot na on sa ni. Sige. Sige, sir. Di na ko mangutana ko sa ngani mo. Mingon na lang ko. Kanina lang atong pangutana karon. Mutuo baka nga mapapriso ni BBM si Romualdez?
3: Dele gina sir, di na mapapriso.
0: Nga naman.
3: Kaya hadlok mo na siya gidamay.
0: Mm.
3: Klaro kong gina siya mastermind na.
0: Gay.
3: Manang di gina niya mapapriso.
0: Mm.
3: Kaya mapil magin siya, daghan magin na siya mapapriso. Wapay siguro mapuno ng prisohan banan.
0: Sige, so maura to.
3: Sige sir, maura to, salamat.
0: Sige, kalimot magsanton plus gold ha.
3: Permanente sir, kaya para sa kita permanente pa lang nga sa...
0: Kana mo yung pinakadami. Salamat. Okay, thank you. Si Palangga, ako ba'y pasanginlan? Tanaw, yung kang Palangga yun, no? Ako ba'y pasanginlan? Sige. Katropang Jing Pigarido, walay load, naka-predata lang ko katropa. Mula ginayikuan ka ron. Sige lang, no problem. Comment lang mo diya. Kato si Padayon Vlog, pwede na tumutawag usab. Tumagon ako. No? Magpatuli kong usab kung iyan ang iba priso. Ang iyang gigagaw. Sure ka, Jaime? Ya basi no nyang mapriso gid ba? Oh, ini wala pa de conclusion ani. Gusto ko maminaw ninyo no mga katropa na to nang appeal sad mo dia. No? Dagalia o dia si Padayon Vlog ato ning tubago no. Padayon Vlog. Hello, maayong buntag.
4: Maayong buntag, sir.
0: Yes, asa ba David nagtawag karon, sir?
4: Ya kita sila Lapu-Lapu.
0: Lapu-Lapu City, Cebu. Pastilan. Kumusta man dia?
4: Aw, baka gyapon din ito may aging huwag, puso kayo.
0: Agay. Nadretso na ko sa pangunta na, sir, ha? Mutuo ka ba nga mapapriso yun, mapabilanggo yun ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyang igagaw nga si Martin?
4: Kung napriso ka na, sir, katong may agi pa ng tuig, nauna na nagpriso gani si Marculita of Jingoy.
0: Pastila, no? So may maing buhato na ito, ano eh? Agwanta lang ta?
4: Aguanta Portines kami dali.
0: Sibo, sir. Sige, salamat kayo, Og. Maayong buntag. Ay, kalimot niya. Ang lawas na ito at imanon, magsanton ta.
4: Oo, sir. Magsanton ko dali.
0: Kaya naman ako ng mga thank you kayo, sir.
4: Salamat, sir.
0: Sige, Og. Maayong buntag sa tibok ni mong pamilya. Dia. Si Padayon Vlog from Lapu-Lapu City, Cebu. Mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ah, nino tugab, ikat tugab. No? Okay, kaya itong mga kwa na to. Sige, napay mo tawag? Basahon saan ako na inyong mga mensahe. Si Dagalia, dili na makulong, yung Felix. Dili na makulong si Martin kay silara ng duha. Nagplano anang tanan niya kurakot. Magkahuna-huna sabi to kabay, no? Nga all of a sudden, bawa na sila kita-kita. No, wala na sila. Siguro, ilapon na kita, nga, di ta magpapalant... gaw. Di ta magpaplantada gaw. Ha? Di ta paplantada gaw. Atong ikuan gaw nga away-away kunuhay ta gaw. Lisod kaayo. No? Ayaw pagpaplantada gaw kay ma purnada ang atong mga plano. Ani? Kinahanglan nga away-away ta. No? Muingon ka nga pasanginlan ko ni mo. Pasanginlan sa taka. Di ba kaingana? No? No? Di ba kaingana? Sige. Diya pa, maayong buntag, mo nito kang Padayon Vlog ganina, si katropang Jing, na akong ipatuli, ugusab akong bana na, imbas ang bana.
5: Ay, yeah.
0: Damay bang bana, ane? Ipatuli, na ako ipatuli, ugusab akong bana, kung mapriso man. Oy, mga bana, nga ipatuli sa asawa kung mapriso si Martin, pagbantay mo, ha? Ha? Delikado inyong kahimtang. Kay base no. Matinuod na priso. Ayay ka. Murag naagi matuli ikaduha aning kalakiha mga katropa. All right. Mimi Borge, mas ipapriso pa niya si Claire kaysa kang Martin. Oh, karon sa kapuna si Claire no. Sir Arnel, gikan ni Amay, Sir Arnel mo tuo lang ko ipakulong niya si tamba ko mapriso na. Sydney Miko ah, walay ayaw ko nung presidente's BBM. Tagay po siya ganang benefit of the doubt. Kaya napay 2 katuig ko nung nabilin. Raul Pahara, Idol Boss ay hindi yan mapriso kay babalikan niya si BBM at idamay niya sa pangdurugas sa pera ng taong bayan. Abi ni mo ba, giagi na nato ni katawa mga kaigsunan pero tinuod lang dako kay kwarta sa gobyerno na wa. Wa ko'y pakialam mga kaigsuunan o kanang mga nangawat o mga igala, kaaliado ba na o unsa ni mga naman ko'y kabalo ka mga igsuon. Even mga kanang mga naas sa kongreso, kanang kuan, naiuban diha nga sa una mga igala Duterte, kunuhay, ano ba? Antod garon mga igala nga kuan, tapho na po sa pikas, mo ni pinakangilingig may igala nga mga tao? Tinuod lang mga kaigsuunan, pinakangilingig sa tanan nga mga tao. Wa na sila'y pakialam mga igala, kinsay presidente, ang ila lang diha may igala makakawan. Tinuod na mga katropa.
1: Bullseye.
0: Muna kung naamang galing mga igalay mga sa una mga pro Duterte man sa una. Nya pero nalamigit malagi skawat unya mga pamatud-an mga igala mo ingon masuko ba ta dili ta masuko. Ngano man bahalag mahurot mga igala. Basta bahalag mahurot ng mga politiko. Basta mapanubag lang unta may galas sa bilyones or trilyones nga nawa may galas ng panudlanan. Grabe kadako sa nawa sa itong panudlanan.
2: No? Bullseye!
0: Pwede ito na magkasurok sa dugo sa mga tao. Nga, kahibaw ang mga tao, mga igala, nga kagamay ana o ganang ilang ipasangil ni Sara? Wapagyoy, wagyan, no? Wagyoy, kamaturan. No? Kagamay ana, hugaw ranas kuko. Tinoon may galang kawat nga naitabo sa nasun.
2: Bullseye!
0: Pero ang ginaon siya nila, kanunay mga igala nilang ginatabunan, no? Kanunay nila mga igalang butangan o laing issue para may galang malipat, matipas ang atensyon sa tao. Ayaw, good mo, mga igalang pa dask, lipat-lipat. Mga kaigsunan. Ngayon naman, ang tinuod nga issue, ang pinakadako mga igalang na krisis nga naitabo sa ato ron, gikawat ang pondo sa gobyerno, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: No? Ayaw, ganyan yung nagkalimti. I-identify ako ng inyong mga kongresista kaya basic appeal na may galas pagtangag sa malita. Then kabalo na mo unsay buhaton. Di na ko kinahanglan pang musulti. Kay bao na mo unsay buhaton na nila may galas pag abot sa panahon sa panudyaan ng mga tawhana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba ganyan sila mulungtan o bibilang katuig? Tinuod lang. Muabot mag yung panahon may galas. Kaya kamusad ya mapulaan na sa ilaha. Kamusad may galas di na ganahan. Then papahuwayan na ninyo na sila kay grabe ng perwisyo nga gihimo nila sa atong nasod. Sinuod lang. No? Mangita na tagbag-o mga higala. Problema po kung recycle man gunin atong mga politiko ba? Murag basura ba, no? Recycle. No? Recycle mga kaigsunan. Nay uban, murag pong mga murag mga hash ba, murag mga bitin. Nga mag palit-palit lang, mag mobalhin lang partido, no? Kung kaniad to blue karon puwa na sad. Kung kaniad to may gala, pagtaka na mga pula ron, mga pula man ang BBM, no? Aral, pula. Pula man ang ilang color. Kung kana may galang pula, karon tanaw nila ang murag ipit na taan ni pag-abos 2027, kinala na ta mo, kinala na ta mo laig color, ano eh? Pag-abot na may gala, timan eh. Pag-abot na dool nang pinili ay, di ba, mga kaigsuunan, mukalitra na sila ka-green. Mukalitra na sila ka-green, mga kaigsuunan. Tanaw nila, pananglitan, di ma-impeach si Sara, di ganila makaya. Tanaw ko ng ilang mga argumento karon. Abi nimo bay? Tanaw nimo ang impeachment trial karon. Bisag unsa pa isulti sa taga prosecution. Dubli-dubli na ko ng ilang explanation. Mo-explain pa dito sa korte, mo-explain pa dito mga higalas media. No? Pero wa man gyud siya makapiog mga higala, wa man gyud siya makataog sa makatarog sa kinibang baruganan sa mga tao, mga kaisyon. Ano man di magunta mga bugo ba? Oh, pananglitan katong sa audit. Di ba? Kano na nila karong ginabalik-balik. May resibo man. Nabitaw. No? May nabitaw. Pangunta na, mali na ito. Resibo ha to. Mga kaigsunan. No? Gigamit og 11 days ang pangunta na. Bawal dahil nga gamiton og 11 days. Di masad. Ningon man tong mga tagakuha. Ningon man tong tagakuha nga. Wa man na gibawal. Wa sa gitugot. Tato pa mga igala. Kung wa gibawal, pwede na sad nimong buhaton. Kumbaga, ang balaod diha, mga kaigsunan, wa mga igala, silent siya ba? Hilom siya ng bahina, mga kaigsunan. Di modo, usa ba ni mo karon pag held liable sa tao, may galag, wa man di balaod, ana? No? Kisay seal bags, steel pula gyapon, kisa may pula. Si Nazario Belair, Sir Anel, ulog-ulog na gisulti sa gobyerno. Again, mga kaigsunan, ayaw mong palipat. Kaya ang tinuod, mga igala nga krisis na turon, kawat sa pundos gobyerno. Ha?
2: Bullseye!
0: Salamat Bullseye sa inyong mga igalang pagtampo. No? Sa inyong mga igalang pagkiglambigit. May muntang sa itong mga mag-uuman, ha? Kumusta man mo, intawon mga kaigsunan mo ni isa. Mga igala sa nangita, nangindahay o kalambuan. Nga, unta, intawon, di na mga igala magsigig in English o pilior. No? Panahon, may igalas ting ane. Oy, di ako i-introduce ninyo mga igala ninyo kanat sulayin ninyo ni mga kaigsunan. So, istingin ninyo, palitan ninyo mga igala sa Agribet ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Again ha, Latimgas. Ha? Pangaan pa lang mga igala. Mahataga na kag-hint nga, nindot yung ani-ani, bugat yung ani-ani, bugat yung abot na to ani. Gamikan mga igala kay Timgas kaayo ang imong humay, mais, umampang pananom diha. Gamitin na may galag Latimgas G, Foliar Fertilizer. Anaa may galas Agribet, panguta na anaa mo yung Latimgas. Pag mayroon na nga, kinilang amo ah, ayaw. Kanto lang Latimgas ako ah. Kana gyud kay pinaka the best na. All right. Sa ikaduhang punto bagay gala ni Auntie Claire, ganiingon siya nga nasuko siya kang Irise kay kuno lagi nagkomento si Irise kinaara daw na sayang huna-huna iniisip mo lang kuno yan nga dili kaya ipakulong ni BBM ang iyang igagaw. You know what is the best response nga gusto nato maigala makita sa gobyerno o gikan maigala sa administrasyon ni Marcos? Action, dili mga igala istorya.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Mutuo lang mi. Balag na yung mga banang tuliyon usap. Sa ako ang gabahin, mutuo lang ko mga higala kung mahukman na. Pero kung mapriso man lang kadiyot, imagina, hinoon, lain-lain man silang level, pero imagina, nakagawas baya mga higala si Rebilia? Ha? Nakagawas baya si Rebilia? Asa naman si Rebilia? Wala na. Gerbakasyon na. Diba? Kaya ilam ang ginanggiangkon nga kaalyado ni BBM si Rebilia. Oh. Kaalyado ra gani na, kagawas man gani, igagaw pa ka ha. Kaalyado ra na ha, nakagawas man. Oh. Sakit na ba ng piyansang 1 million? Kagamay na hugaw ra na skuko mga igala na. Sa kadako mga igala sa ilang gikaw-kaw, hugaw ra na skuko ng 1 million mga kaigsunan. Hoy, sa imong kagaral.
6: I talk to my baby.
0: Oh. Tama na dras, no? Diyagi na paingon, no? Kung mapriso man mga igsoon, expect na ka, hospital na paingon.
7: Hoy!
0: Ha? Hospital na paingon. Kalawa. Ining mapriso na, ha? Mga kaigsoonan, kung mapriso na, pananglitan. Sa mga priso ana karon nga may galang ako, mga klarong kaso, eh. No? Upa mga klarong kaso na. Kay kuno mga gala gilig-on pa kuno gilig-on, grabe naman ang galang linig unay. Basi hinog na mo kalitra nagkahilaw. Oh, labon to mga kaso kuno ay may gala nila Marcolita, gimura gi kalburo nga saging. Ah, duha ka adlaw pa lang hinog na. Pero katong ilang bilyano iba mga gala ni kalit lang kahilaw, wa na gid in town igdungog. Oh. Oh. Good morning, gikan ni Marivic Salinas. Ganahan ko si mong programa, Sir Arnel. Ganahan ko si mong programa, Sir Arnel Cortez. Solid Duterte ko. Time sa mura lagi ka o face ni Aisa Sigira pandamay.
7: Pinawa! Aya!
0: Pangagod. Watching from Hilongos, Leyte. Wa na liki na kaadyo among yuta. Are, pastilan luya po rin taon mga igala sa itong mga mag-uuba. No? Oh, saon taman eh. Mga igala, ang solusyon sa itong problema ron, racket man.
7: Aya!
0: Rene Navarro, basic prisohon rag kadali. Drama-drama style ba? Marcel Paxley, Marcos Confidential Fans, 48 billion. 2023, 2024, 2025, total of 16 billion. Hurot na permi ha, hurot. Yes, hurot na permi. Nga naman, di ba na pwede mga igala, another na po 16 billion. Kunin mo na hot doon ng one, ganang, kanang pondo. Pila to? 4 billion. 4 billion, sorry. Di na mga igala, 2025, pagka 26, di na ka mag 4 billion. Kung ayaw mong nahurot, 3 billion lang. Siyempre, mga igala, kung ikaw nas gobyerno, ikaw may igala audit, may ikag, di man ninyo kaya hot doon ang 4. Nga nung budgetan, mamag 4. Oh. 3 billion ra. Hot doon, yun na. Nabay nangutana mga igala about the intelligence fund ni BBM? About confidential fund ni BBM? Wala!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright. Oh, balikan na to na mga igalang gikaguol ni Auntie Claire. Ang inod nga tubag, ana, dili mga igala na masettle, pinaagi lang sa imong pagyaw-yaw, Auntie Claire. Dili, eh. Ang tinood nga tubag, ana, ipakita ninyo sa publiko that indeed, ha, kung tinood ha, why labot si BBM, kay matod pa sa unang katong, unang video nga itong giplay, di ba? Walang alam ang Pangulo dyan. No, walang alam ang Pangulo. Maski katong giingon, may gala nga 107, pila ba ito, kabilyones, may gala nga 2 added to. We are talking here of billions, bay. Ang atong gisgutan din mga igsoon, grabe na, no? Dili na ni mga igala 1,000, di na ni million, bay. Bilyones na itong gisgutan din. Imagine, unsa kadato ang Pilipinas, mga igsoon. kanang bilyon na baig. Tinuod na nga gikawat nila. Dili na imaginary issue. Tinuod na gikawat. Imagine na kung kanang bilyon bay. Kanang gitawag na kanang kanang 100 billion manang litan. Og 1 billion lay gihatag sa inyong barangay, no? Gipabahin-bahin sa inyong lugar. Perti na ninyong haya-haya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Imagine na, kung kanang 1 billion, gidirektag tabang ni mong mananagat, no? Gidirektag tabang sa pag-uuma. Pilyor ka, lugi ka, pila. Oh. Kung kana mga higala, gidirektag tabang ngadto sa nanginahanglan, iagi pamampun og lista. Iagi pag barangay kurakuton gihapon. Why mapili ani atong nasyon na unsa na ni?
6: Bullseye. Bullseye.
0: Mutuo ra ta. Kana ingon nila nga ipapriso mutuo ta kung naana. Mo ni ako ah. Kung mapriso na mga higala bisag kana gani kuan pa ta. Well, one that's one step ahead. Pag makita nimo nga naka-orange na, no? Naka-ana na mga higala, no? Unya, taod-taod na masakit man na dayon, no? So, expectaan nag-hospital. Masakit na dayon.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pobre po gahag mapriso, mga higala, niya mo atukar ang high blood. Mamatay na lang ba espresuhan in town, mga higsoon? Hindi ka pwede mayroon, pwede ko magpa-hospital arrest. Pwede ko magpa-hospital arrest. Alas 9.15 na ang dagna may galas buntag. Commercial pagugab o tuloy-tuloy na? Ha? Tuloy-tuloy? Commercial pa rin. Hangyo kita siya. Stay, mag-commercial sa dako. Kadali lang, ha? Diyara mo, mga katropa. Isa, maghawa kayo pa magkumahuman. Alas 10 pa matataman. Oras ba ito na tayo? 16 minutos na pasado, alas 9 sa buntag.
8: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata.

0: Oras may gala doon tayo, 25 minutos na pasado, alas 10, as 9 buntag. Balik sa atong bag, managuman-uman, may gala sa tulumanong Bullseye. O kining bahina, may gala hatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, doon ay mangustin, malunggay, garlic, spirulina. Nya, kini mga higalang mga diabetic diha. O, ay ganmog pawa mga higala o nga, naamoy maintenance, mungta naman sila. Na ay maintenance, pwede ba mo inom? O Santon Plus Gold? Pwede ba i-dungan? Yes! Wala man na siya ay contraindication. Nga naman, herbal man na siya. Food supplement man na siya magahigala. Nga nung kinahanglan ang food supplement? Of course! Dili ni mo makuha ang tibuok ng mga vitamin at minerales na kinahanglan sa lawas sa imong mga pagkaon lang. Na, kaya nga naman, kita yung taong pobre mga higala, mabuiluhan pag yun na itong rice niya, kini namang rice may mo, kini namang kanon good may mo patay na itong taon ron, ay. Tinuod na, ay. Mga katropa, labi na makasud ang tagbulad. Makasuhat tagbulad mga higala. Labi mo yun kayo, mabuiluhan man. Mahinay kan mang bahaw mga kisun. Na, niya, pangutan ay yung kanang mga eksperto sa diabetes. Pangutan, ah, di ba na sa bahaw ang pinaka kuan may higala nga sugar? Oh, mas da, na, mas grabe. Mga kaigsyon naman, ay mong sigpanungkab o bahaw yun. O. Oh. Kaya naa sa bahaw, mga higala, ang pinakalabi nagputi ka ng sana? Mga kuhako? Nagipabahaw? Naa sa bahaw, may galang grabe yun in taon, mga kaigsyonan. Kanya ang bahaw o bulad kay perfect combination mang yun. Aska mang yun, mga higalang pagkaparisa na. O. Oh. Di modo, di na to makuha tanan ng vitamina. Pag naka-food supplement ka, sigurado ka nga ang vitamins nga kinahanglan sa lawas gikan sa A paingon sa zinc nga vitamins naa na nimo ano man for example naay mangustin ang Santon Plus Gold ang mangustin mga higala na ila na siya nga puno sa vitamina og minerals mo na gitawag nila multivitamins and minerals so kung naka Santon Plus Gold ka mga higala no mura na po kang nakainom atong mga katong mga ginapromote bitaw mga higala nga katong mga multivitamins and minerals. Ang nakanindot pag dire, no? Kay dili lang kanay mo makuha na may ahos, no? Di apay kamunggay, no? Di apay spirulina mga higala, no? Champion naka paldo na kumbaga ang imong lawas mga higala kung naka Santon Plus Gold ka. So unsa pa man imong gihulat diha? Pag Santon Plus Gold na magakatropa. Dayon ta.
1: Bullseye!
0: Ito sa dugang panghiskutanan, mga higala. Murag pipila naman lang na yun. Murag duha naman lang yata na hibilin mga tolo pa, tolo. Now, kining kaso nga grave threat karon, gipasaka ni mga higala sa Quezon City RTC against the Vice President. Ang kaso nga grave threats, no, asa man ni siya nag-ugat? Asa man ni siya nag-gikan? Kadto ni mga higalang video nga matod pa dunay gikontrata nga kisa tong mga higala si John Wick man siguro gikontrata no mo na manggawas mga higala social media no pero yaga ra na binuang ra na no? Nga na ako na gikontrata kay dunay lagi mga higala kunoy hulgas kinabuhi nilang BBM mo na nga kini may galang grave threats ilang gipasaka karon ang pangutan na manggod ani ila man ang gisgutan sa impeachment karon ila na sang gipasaka mga higala no dito sa kuan di ba kani matawag may igsuon nga forum shopping unsa man ang forum shopping katropa nga Arnel kana bang magpasaka kag kaso nga pananglitan ang usa ka kaso mga higala pasaka ko diri nga kaso ani nga korte kay basin og kani ang mo desisyon og kuan ani pasaka sa ko diri aron nga unay forum shopping mga kaigsuonan. Now, ang kampo ni BP Sara nagkuan karon, nagduso karon og motion to quash. Masama ng quash. Dili na katong kalabasa, squash niya. Ang quash mga higala meaning gipakan sila. Ngano man? Di amang guy pending nga impeachment niya. Explanation sa ni anti-clearing sa anti-clear nga dili man na kuan. Kay lahi man ang impeachment, lahi man sad nang kasong kriminal na gipasaka sa RTC mga higala sa Quezon. Pero, naida kong pero diha mga higala, wa pa man masettle gud ning usa. Magsettle sa siguro ta diri kung inyo man gigamit ya mo ganing sila matibag inyong gikuan na patoy katong eksperto ninyo nga nagtraining og duha ka semana. Pa man inyong gipangkuha nga kuan mga witnesses diha sa impeachment trial in order to prove that there is indeed a threat. Diba? Na yung mga eksperto diha, mga katropa nga ilang gikuha, ngayon sila nga eksperto ni kay nakatraining ni 2 weeks. Oh. Oh. Digital forensic expert. That indeed ma-establishar may gala nga doon na gyoy basihan. Di karon ila pong gidad dito. Sa mata sa tao, well, sa mata nila may gala nga mga anad sa balaod or mga bright sa balaod ko no apil si antiklar, apil ta na. Abogado man na siya bay, no abogado, abogada man na siya. Sa mata nila may gala man sila, okay ra man na, tampay sa man na. Oh. Sa pikas po nga tampi mo yun siya may gala nga i-quash na to, na ipakansila na to, na ano man, di pa may, pa ba di mahuman? So, depende na karon mga igala sa naghawid anang kaso, kana may gala nga nas korte, mga kaigsuunan. Pero sa mata sa tao, in the bar of public opinion, ang makita sa tao, ana, grabe no? Wapa mo matagbaw? Ha? Naana mo impeachment? Tuwa pag yung artisi yung ipasaka. Di, sa mata sa tao, double jeopardy ang among pananawa na. No, kabalo mi nga sa inyong mga abogado dili na mo inyong pananaw. Okay, lahi man inyong pananaw of course kay in the lens of legal quote and quote background kay mo naman ay usor no. Pag ana mga kuan mga oh, di ta mahinambog ana mga legal background wala ta ana. Mga katropa, estudyante ra ta. Estudyante ta. Mga katropa. So if we speak oh, sa akong kabahin, may gala. If mo story ako, I'm not speaking as na ay legal background. No. Ito na may gala kay mahirap yan. Ang ato diri may gala, bar of public opinion. In the bar of public opinion, ang ilang gihimo kang Sara, nga kung pwede palang magpasakag, tanan court nga pwedeng pasakahag kaso, pwede palang magpasakag court, kaso sa basketball court, ilan na nang ipasaka. May nga higala dito. Panigurado yun. Nga matanggal yung tao, madutan yung tao mga kaigsunan. Dili ba politika baga kaigsunan ang tawag niya? Bullseye. Mauna siya karon. Muna nga mag isang pag-usao ninyo, magkadugay. Nagkadugay ang impeachment, nagkaway lami. Himuo na lang katawanan, no? Di apay taga prosecution, di magpabadlong. Mo barog pag yun may galang, tama ang ilang mga komento. Mo tirada gyud sila sa social media. No? Naisag niingon na mga igala, palaga ni sila ron. Iniingon na mga igala ang kining Senate Presiding Officer of Senate Presiding mga igala nga Senador, Presiding Judge, Senador Chis Escudero nga. Pagulat lang mo slowness kay magdesisyon mi. Karon una-una na sa sila comment mga igala nga adili man na dapat masubjudicial rule kay kuan man eh, kining impeachment man eh. Di pa mapod mo sigurado subjudice by gamiton anak kay kabalo man ang abogado man as cheese ba? Oh? Nga kabalo na siya nga dili pwedeng gamiton ng subjudice diha. Kay kuana pero indefinitely mga igala dunay rule nga nagingon refrain from. Karon kay mag-iihay man sag comment. Ay paminawon sa nato ni mga igalang grave threats. Basta kani nga kaso na emotion to ang development ani na emotion to quash ang kampo sa Vice Presidente. Unsa man ang motion to quash? Gustong kansilahon ang kaso. Ngano unsay purpo? Ngano unsay rason nga gusto lang kansilahon? Di may impeachment. Munsa pa man diha? Sige. Ato paminawon. XFM Katropa.
1: Nakita ebidensya. Hindi ba mismo yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, eh, kung grave threats lang yan, eh di sampahan na lang sana ng kaso sa korte.
0: Sa una to, Antikler, sa una to, nga wala pa nadala sa impeachment. Karon nga nadala na yun sa impeachment trial sa court, impeachment court, eh, may rason na po. Iba ang impeachment, correct. Pero iba din ito sa pananaw ng tao. Lahi sa dinis pananaw sa tao. Eh no, ang wala naman na sila yung mga egalay delikadis, ang ilamang yung duot. O, mo na gini karon magigala duot yod og tamantaman, dutan og tamantaman si Sara Duterte. Karon. Asa mabikil ang tao diha? O sige, maayra mo mo duot dito sa mga Duterte. Pagabot karon sa mga kaalyado, pagabot karon langan ka ing kaso, no? Mo na mga tao mag-doubt. No? Mo na mga igala nga imbes nga makuha nila ang ilang gina target nga muubos ang rating ni Sara, musaka na no og samo. Tama man na. No? Alas 9:35 na mga igalang tagnas buntag. Sige, padayon, Antikler.
1: Question din. May isang pa na lang sa korte. Eh, sinunod lang naman din ang diyon.
0: Sa una lagi, sa una, nga wala pa ang impeachment, karon kay naa na impeachment. Karon galiko na po na siya. Sama ni si Antikler, eh? Sige.
1: Base din naman sa ebidensya. Di naman makakaila, di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood.
0: Kapoy na-explain na ba'y? Atuloy, kapoy na-explain. Kinimang kong grave threats, kriminal na siya. Kasong kriminal na siya, mga kaigso. Nya. Ah? Wala kayo. Pilihon pa din mo nagkatarungan si... Okay. Pilihon pa din mo nagkatarungan si Antik? Nga, di na mo na... Basta-basta mapiog. Sige, alas 9.36. Padayon ang Antikler.
2: Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threat. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte?
1: Iba po ang nature ng criminal case. Iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na...
0: Tawa. Iyang explain din nga, lahi lagi ang impeachment. Kay diri daw sa iron sa impeachment kung ang mental health sa tao, uan ba, fit pa ba to ano? Mao? Anti-clear naman, oh. Sige, para yun it. Para mahuman na kaniha, kay kapoy si paminaw nimo.
1: Kung ikaw ay magiging leader, ang criminal case naman, ito ay yung liability. Dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
0: Okay, so muna yung explanation. Mga katropa, natural, ang katong sa side mga igala ni BP Sara, di mo dawat, ana. Maugani, nga nagpasaka sila karong motion to quash. So, dili ka makaingunan, si Antikler ang tama. No? Di ka makaingunan na mga igala. Yes, tama. Okay man na mga igala. No, ang impeachment lahi, ang criminal case lahi. Pero lahi sad ang bar of public opinion, mga katropa. No? Niya, na ay remedy, and every right mga igala na ay remedy. In every kuan nga man ipasaka da na remedy. Oh. So naa sa katarungan karon ang kampo ni BP Sara mo nang nagmotion to quash sila mga igsoon. That's it. Ana ra, di na to bakwa kay mutuo mo nang Antikler na kamo na bahala. Tawo ni mo ba, no? Ang Malacañang bakakon. No? Ngano man, bahalag masuko mo. Sige sila ingon, wa milabot ana, dili manghilabot ana ka Sara. Pero paminaw nimo ang ilang statement may gala, pabor permi dito sa prosecution. Pino! Di ba? Kulang na lang mo ingon sila nga sige na maghukmi na ninyo na. Di ba? Paminaw daw si Antikler. So bakakon sila ana nga side mga igsoon. Ngayon naman. Kung pasurahon nimo sila, ay wala labot ang pangulo di ayo di man manghilabot ana, ay wala mi ana. Pero imong paminaw ng ilang statement mga igala, versus the Vice President, di man po sila neutral. No, di man po sila neutral. Hindi sila neutral, eh. Tuwa sila mga igala sa side, no, sa prosecution, whether we like it or not.
3: Bullseye!
0: Alright. Bullseye! Next video ta. Arito sa sunod, mga igala nga. Last two. No, last two video na lang. Okay. Dugan pa natong isgutanan, mga igala. O, kani. Sumpay gyapo ni mga igala sa impeachment. Karon, mga katropa, nadungog ba nyo ito na kalabay ng adlaw nga mismo si Senate Presiding Officer o Senate Senator Judge o Presiding Judge si Escudero, gibadlong niya mga igala si Luistro. Kaya gusto ni Luistro nga pa-explain nun si Ligutan sa impeachment court, kalabot na sa iyong comments sa social media o dili man lang si Ligutan, sila diha tanan mga kaigsunan. Tanawa na si Rido, no? Perting isuga. Si Rido, perting isuga. Kabalo ko mga igala. Kung pananglitan, mapildi sila. Ah, madili ma-impeach si BP Sara. Muhimo na sana sila laing lakang. But wala na din. Na kaya. Pero, dili gina sila mga igala muhunong. De, sana sila mga igala mudawat. Munang magyaw-yaw o magyaw-yaw, gihapon na sila. Nawarang nabuhat pa ba nila? Kana, specifically si Ridon. Ako, Bicol man ka na siya. Sana, saro, Bicol. Nahimo pa ba nila ang ilang mandato isip representante, sectoral representative, mga igala. O sa may girepresentahan na ng... Sus, ginuo ko ka ng mga inganap ng litano, ka ng mga saro, Bicol. Mas maayo pag agwanta partilis na ipuli na to, ano mo sugot mo?
3: Ay,

0: mga higala. No? Asa man nagikuha ang kwarta? Asa gikuha ang kwarta? Kwarta, mga higala sa gobyerno, pondo sa gobyerno. Asa na lang na karon? Inyang trabaho nila dapat, mga higala mo, servisyo sa gobyerno. O sige na himo karon. Sige na lagbanghag ni Sara. Sige na lagbanghag. Ah, tanawa na. Kisa may alkansi, ana. Si Sara ba? Dili. Kisa may alkansi, ana. Kita nga mga magbubuhis. Bullseye. Alas 9.41 na, mga higala, dag na sa itong pagpanagubanuban. Padayon. So, dirita, mga higala, tanawa ni. Matod pa, mga higala, ni Senator Escudero nga, nagbantay ra sila no kay one party kini mga igalang sa prosecution have been crossing the line many times. Dili lang kausa kun dili many times pa tiaw mo na no gi-emphasize gyud niya sa kadagang higayon kamo manggo diha sa prosecution murag kan prosecution lagi pasabutan eh. No di mo mahimutang og aron lang sa korte. Naghimo mo glain ninyong avenue nga pwede mo makabanat diha. No? Sundugan ninyo nang sa kuan ba no? Sa defense, no? Less talk sa gawasan naman. Ang atong ang real battle na asa impeachment. No, on lahi magud ilaha. Oh, lahi magud ang sa pikas mga igala kay ang ila gyud nga ma kuan gyud, no? Ma pop hanila. Ang vice presidente mo nang by any means hala bira maminaw na to kay mo na daw ni ilang spokesperson murang naka ngano mang naa sila spokesperson naa sa expo naa man lagi sila magsig istorya sila ridon no
1: Katropang Arnel Cortez
0: unsa ni nga distrito ning ilang kwan si kesa ba ni si Depensor ba ni maminaw na to ni gabi
1: XFM Katropa
2: 100% sure that none of us have said anything that is as closely that is anywhere, no, that is even remotely close to how alarming and concerning the statements of the VP, no, have been.
0: Okay. Kani nga kuan ang konteksto ani nga pamahayag niya. Iyang gidepensahan sila ligutan, no, sila attorney ligutan kay gani ang iyang gigamit diri nga argumento mga higala. Mas lala pa daw gani ang gisulti sa Vice President, no? Which is para nako mga higala, no? Very tawag ni ini, fallacious by the way. Ang atong gisgutan diri, no? Nagsige ba mog comment sa social media while nagpadayon pa ang impeachment? Ang tubag, a simple yes. No one can deny that. Karon, unsa daw ang statement ni BP Sara? Kaya mamayon nila nga, kaning amu-amu, ora man niya mong gisulti. Ang kang BP Sara gani, nga ang iyang gi-question, ang kredibilidad yun sa impeachment court. Diba? Muna ilang ginapagawas karon, mas bugat pa man gani ang hinuno, si BP Sara, dili siya, wa siya nga bugar siyang kaugalingon. Pwede siyang musulti o siyang ikasulti, mga higala. Pwede siya, mga higala, di musalig sa impeachment court. Pwede ba na? Yes! Ganun di, good!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa daw, plastada. Impeachment court, composed of senator judges, majority of the senators, kaaliyadong BBM.
3: Ayaw!
0: Tama, dili. Unya ikaw, vice presidente, naana mo'y nahitabo nga bangi aning imong ining kining presidente and daghan dito sa naglingkod nga senator judge kaalyado ni BBM, do na ba kay rason nga mududa? Do na ba? Do na ako na lito bag, do na! Is it illegal nga mududa ko ana? No! Ino man! Kaklaro ana? Kaklarik sa ana? So pwede kumuingon mga higala, ako'y salig aning korte. No? Derogatory ba na on the side of the court? No. Impeachment court mga higala is dili na immune sa mga kuan na to. No? Mga komento na to. Karon, different siya

0: Siyempre mga higala, kung ikaw karon ang respondent, no? Ikaw karon ang subject, no? Mahuna-hunaan yun na nimo. That's another thing, mga kaigsuunan. Pero dili immaterial siya nga naman. Dunay mga council ga represent ni BP Sara, no? Kung unsa man ang yang i-comment against the impeachment, mga kaigsuunan, sa akong panabot ha. Oh. Kung unsa man ang i-comment niya, mga higala, sa against the impeachment court, pananglitan mo ingon siya, wa ko'y salig aning impeachment court. It doesn't matter. Nga naman, nagpadayo na ang kaso o immaterial siya dito, mga higala, sa eskutanan. Nga naman, dili man ato question karon, kasaligan ba o dili ang impeachment court? That's not the case at hand. Ay, that is my understanding and that is my reading, mga higala. Naman po inyo, inyo po na. Mapanayin ni Kaloy, no? Ah, inyo po na. Pero ang the case at hand, may gala, no? Dili man kung kasaligan ba o dili ang impeachment court. That's not the question. The question is, tinood ba na yung mga impeachment, articles of impeachment, no? Kuan ba? Doon ba yung kabatuuran? Guilty ba si BP Sara ani? That's the question. That's the case in the bar, mga higala. Sumuto dito ta magduel. Karon pag mayon si BP Sara, makusali gani. Wala man talaga akong ano diyan sa impeachment court. You cannot bring that. No? Dito sa impeachment, yan naman, iya tong side com, iya tong personal comments. Imo po pwede ba nimo siyang gukdon? Dili, di kagagukod atong ano man. Di man siya, o man siya nangabugar siyang kogalingon, no? Siyang respondent na abug na i-counsel nga nagrepresenta niya. Ug di kakadungog sa council ni BP Sara, Attorney Poa, Attorney Ferrer, no, kisa pa itong mga kuan diha, Sheila Season. Nag-question nila, mga higala, ang credibility sa impeachment court. What they are questioning is the manner the evidence is being produced. Like for example, gitawag nila nga fishing expedition ang pag-utingkay sa record, na una ang pamasangil and then nisunod ang utingkay sa record sa kana nga punto ang baruganan sa council o ang ilang legal nga opinion, mga higala, is that's fishing expedition. Ilaha na gi-amplify pa ba nila? Wala na. Ilan nang gibarugan? They bring that, wala, ila pa ba nang yaw-yaw dito sa social media, gibuga nila dito sa microphone sa mga media nga nag-interview, wala na. Ano kadaot aning prosecution? Pagkahuman sa hearing, istorya. Pagkahuman sa hearing, mudeklare og victory. Diba? Sabihin ko ni Luis Tro, bahalag magkalaway-laway, basta victory. Oh. Yung mga tao nga gatanaw, ang mga tao nga, sila po mismo man, mga igala, ang naghimo sa impeachment, although they are not part because kuan man sila, kanang party man sila, pero impeachment court, katong naglingkod man dito, katong mga judges. Pero sila, mga igala, ang naghimo sa proseso nga nahimong maot. Atat na atat masyadong manalo. Unya karon mahiringan sa tao, karon. Mahiringan sa tao, mga igala. Ang mga testigos ninyo, way mga notaryo. Ang mga pirma ninyo, o sa maniwa may mga pirma ni. Ang mga pizza ninyo, mali. No? Umagunsa. Siyempre ang tao may maghuna-huna, yun ang tao, anak, mga igala. Mao ba? O, karon. Unsa na to? Dira na ta sa COA. O, eh, si Attorney Wamil. Ginapangutan na. Ah, sir, bawal ba ng kuan 11 days gamiton? Wa mampod mo ingon? Di mampod. Bawal ba na nga ARI pasa? Wala man sa nagibawal ng AR. Bawal ba nga alias ang gamiton? Wasad. So asa siya na mali? Dito na po sa isa, kita tong babae nga kuan. O gipangutana siya ni Escudero. Gipatubag ninyo si BP Sara. Wala pa. Nangabot na mag-impeachment, wala ni katubag din ang inyong respondent. Nag-issue mag-desisyon without considering May managkaso, may managkorte. Nga pwedeng mo decide mga higala ex parte. Ubot pasabot, wa ni tunga ang laing partidos. No? Uncontroverted. No? Kuha man na. Oh. Inyo nang gi-issuehan og disallowance. Inyong gipaminaw. Wa. No. How did you come up to this? Ngunta na si Escudero. Napa na diha gab katong dal lang ha. Katong sariling interpretation ready ay. Bali ah, batong bali ko. Bali ko na to. No? Kay ang mga tao magud ana. Ah, di man mo amoy katungod mo komenta na kay di man mo mga abogado. Sayon nimo. Kamura, oh, kani. Magkuan ko, i-heart na ko. Oh. Replyan na ko. Kani. Kani. Oh. All right, kana. Bullseye. Oh, gipangutan na. How did you come up to this? It's based on the circular? Ang ending based di ay sa sariling interpretation, ma'am. Bullseye. Oh? So ang mga tao nga namin, no? Yung batay, no? Murag ikilang mag-iningi kuan ragi gi ma-umao lang yun nila para madutlan mga igala si BP Sara. No? Eh, butang na to, na ay mga mali. Pero, bisang pag na ay mali, wa nagpasabot nga di ni musundon ang due process. Sige, kaingon ko na sa komentaryo mga igala kagahapon, even in the normal human affairs, na ay due process. Kung masangil kag tao, ayaw siyang hukmig, wa ni mo mapaminaw. Di ka pwede mo decide, mga igala, nga? Wa ni mo paminaw, ang tinood. Even in normal human affairs, dili lang mga igala, des balaod. Dili lang di ang mga igala, skorte. Even in the regular affairs na to, as tao nining kalibutana. Bullseye! Bullseye! No? You need to know. Kinala ni mong mahibawan, no? You need to hear the other side. Di ba? Kinala ni mong paminawon siya at mga igala ilang habig. Oh. Paminawon siya nato ni kwan, bago tugab, unahasa ni. Patiwason siya nato ni. O ni nakadaot nila. Oh, di ba? Kay sa prosecution, atat na atat, human sa hearing preskon. Human sa hearing preskon, di ba matagbaw, ato na po sa Facebook. Nga karon dipinsan lang, yung nila nga, ah, si BP Sara gani. No, mas bugat kay itong iya kay wa siya salig sa korte. Ha? Pero siya mga abogado nga mo'y nagrepresent niya dito. Nalungog ba mo? Nga niingon sila nga, ayaw, may salig, ana. Wala eh. Kanungan, paminaw na to si ilang spokesman, ilang spokesperson, no? Sige, go.
1: Aggression in her attacks, from the attacks against statements of the VP, no, have been, again, these are we saw the progression in her attacks from the attacks against the prosecution. Now it's attack against the integrity of these proceedings itself. That is very, very dangerous. No, why? Dahil meron tong intention, meron itong possibility or potential, no, na mapaniwala ang mga tao na hindi dapat mapagkatiwalaan itong proceedings na to at kung anumang paghusga na gagawin ng ibibigay, no, ng mga senator judges, lalo na kung ito ay maging hindi paborable sa kanya.
0: So it is your job, sir. Abogado man po siguro ni attorney. Hikawan de ninyo sa kuan nga mo comment si BP Sara, musaway si BP Sara. Hikawan de ninyo siya. Kay mahadlok mo nga maimpluwensyahan ang mga tao. So sama ra gi angkon gyud ninyo nga si BP Sara is influential in mahadlok mo nga ang influential sa tao di jud maadto ninyo kay wa man gyud sad. Bisag diya sa social media, huwag ka na lang barometer, mga igala, itong gamiton ng social media. Na yung mga musuporta, mo heart sa inyong mga comment, trolls pa. No. Saon manin mo na. Oh. Muna ilahang worry. Kay mas nilgig ko no ang comment ni Bibi Sara because it is the question to the proceedings itself. Then as prosecutor, prosecution, it is your job. Trabaho ninyo, di kayo sigyaw-yaw. Trabaho ninyo to show to the Filipino people nga ang proceedings okay. Nga ang proceedings kasaligan. Nga ang proceedings dili bias. Nga ang proceedings ligon. Unsao na mo rong pagsalig o maghatag mo mga ebidensya nga mga problemado. And then you insist nga dili problemado. Of course, natural. May ngayon mo. Okay man eh. That's coming from your end. Wala na ba? Madi na ba magmatter ang observation na mo as mga tao? Di ba? Di na ba magmatter ang among question as katauhan? Nga mo ingon mi nga, anong wala may apidabi, anong wala may notaryo, pwede na di ay? And here comes mo, explain mo, wala'y bending the law dire sa impeachment, hindi kami nagbibend the law. And yet you're not addressing directly head on sa mga pangutana sa tao, pananglitan, mga igalang, pwede na di wala'y kuan, no? Pwede na di wala'y, dili, wala nagpasabot, nga naa mo'y ebidensya, tama na mo. Ha? Wala pa'y tama aning hiskutanan, mga higala, diha sa ilaha karon. Nga naman, huwag man eh mahuman. No? Uy, karon. No? Karon. Timan-an ako na ingon, ha? Kasaligan ni nga proceedings. Okay? Although wala siya, mga higala, mo ingon ana directly, but based sa iya, mga higala, ang argumento, that the vice president is questioning the integrity of the proceedings and he is defending the integrity of the proceedings. Therefore, it is logical to conclude, mga igala, that he believes the integrity of the proceedings. What if, timanan ko na imong pulong, what if, pag-abot sa panahon, ma-acquit si VP Sara. Pag-abot sa panahon, mga higala, ma-acquit si VP Sara, ani. Do you still stand on that integrity? On that belief? On that belief? No? That the impeachment proceedings has all the integrity? Ayaw mo kausap, ha? Ayaw mo palag. Because you believe 101% of the integrity of the proceedings. Therefore, if ever, no? If ever the senator judges decided, mga igala, in the future, no, to acquit the vice president, you must accept that with open arms. Diba? Imanaan ko na, ha? Oh. Ilansang ko na as bato. Imanaan ko na, mga igala. Diba? Sige, padayon. Ayan na siya, padayon agad eh. Dito na ta sa katong ingon ako, katong gi-insert na ko nga video. Oh, kanto nga video. Kani pa nang litan mga igala, no? Muna akong ginaingon ba. Oh, sige, paminawa ra gud si kuan. Diara.
2: XFM Katropa.
3: To prove consistency on your part.
0: Oh.
3: But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
4: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
3: Pero wala nga dun eh.
0: Mm.
3: So interpretation mo yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
4: Sa akin po yun po yung naging interpretation.
3: Sa'yo lang. Sa'yo lang. Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Eh, di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan nalalahanin. Is that information or can that also be reward?
4: Magpo-fall po siya sa information.
3: So, saan kailan lang magiging reward yun kapag may naturo?
4: Opo, kasi yun yung proof of success.
3: Tuloy niyo po.
4: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
3: Yun, ulitin ko po ha, yan ang interpretation niyo pero wala po yan sa joint memorandum.
0: Yes, so. See? Iba na yun.
4: Opo, based po sa, yun po lang yung hinihinga under item 4.8.5.B.
3: Right. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon yung yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan?
4: Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
3: So lahat ng in-audit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend?
4: May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento.
3: At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo?
4: Hinahanapan po namin ng proof of success, opo.
3: Na may nahuli nga?
4: Opo.
3: To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
4: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
0: Wala nga
3: pero
0: dun.
3: Wala nga dun eh.
0: Oh.
3: So interpretation mo, yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
4: Sa akin po, yun po yung naging interpretation.
0: Sa'yo lang? Di ba? Sa iya lang. Ano sa konteksto? Ano sa konteksto? Kani bang reward sa intelligence information, for example, mga higala, naigipatungan og ulod, kuan diha, magipatungan og reward, mga higala, niya, matudlo ni mo, ikaw, okay, mo na proof of success. Nadakpan ang gipangita. Pero wala man lang good nag-revolve around, mga higala, ang intelligence information, diha. No? Nga natudlo ni mo, asas commander da, commander daot, vlogger was commander daot, no? Kung Amerikano, Amerikano ba na siya? O asa ni si Tarpulano nagsuksok, nagtago. Dili man lang ga-revolve dia. For example, dunay nadawat A1 information. A1 meaning verified, true and verified information, mga igala. That there is a threat. Mga kaigsuunan sa kining kinabuhi sa Vice Presidente pag-anhaan ng lugara. Alright? Karon, gipaadtuan og agent. Siyempre, magpagpalakaw kag agent, di ba pwede ba yung nga? Kisa mabuha nga magpa-agent-agent ka unyaw akasweldo. Nayabag ka niya. Gipatuan ni mong agent. Sa tawag na, gi-mapping, tanan, mga higala, kung ano yung sabi, tawag nila sa term nila. Ana. And then, sa tawag na yun, na-establish, safe ang lugar. Safe ang lugar, naka-adto dito ang Vice Presidente, walay bisag-unsang nahitabo. Dili ba ni mo na makonsider a success? Karon, kung sige basihan na ni ma'am sa iladang audit, nga i-disallow tong ingato, ang i-allow lang katong na proof of success nga naging nadakpan. Circular ko, no? Joint circular. Ganyan siya ni Senator Judge Chis Escudero. Wala nga doon. Wala dito. Wala i-specify dito. Nga ingana ra mga igala ang proof of success. Wala. As in, wala. So, kan kinsa lang tong interpretation iya. So katong mga giingon nako katong mga ingato nga plastada nga naay threat gisubay nya nasera nga walay threat. That's intelligence work. Diba? Analitan. BIN, Barangay Intelligence Network or Information Network, whatever you call that mga higala. Wala ba lang kay ihatag diha? But di po di mo naagid kay ihatag diha. Mga kaigsuunan. But dili nimo pwedeng sunugon. I mean, i-bulgar, kinsa ng imong mga BIN. No? Mga nakabarangay intelligence, dili ni muna pwede mga igala. Sunugon diya. Otherwise, wala na. No? Bulabog na, mangita na bugang lain. Mga kaigsuunan. Oh. Kinahanglan ba na nga every time nga na ay intelligence information nga ilang i-relay na agyo ibadakpan da yun? Dili man. Oh. Maski ang ombudsman, mga igala, na ay intelligence information nga naman pagpangita og asa karon ning kanang mga mapasangin lang bitaw mga kuan kanang pagimbestigahan nga mga mayor nga naay mga kabuang no even sa pag subay kung asa sila nangadto ni sod silag bar ni adto silag sabungan ngano mas picturean man gyud sila be di ba ngano mas picturean man gyud be simply because naay mga intelligence network galihok mga kaigsuunan. O kana siya, pananglitan, na picturean nimo si mayor nga nisod sa sabungan mga higala, tuwa dito. Oh. Naadihaan ang lugar mga higala. Nakuha nimo ng information, na-relay nimo dito sa nagpakuha sa information mga higala. Isn't that a success? Ang success ba kana lang na inadakpan, dili man mo nagiingon daw sa joint circular matod si Senador Escudero, wala nga doon eh. So sarili mong interpretation lang yan. Oh. Karon ang mga tao, kita mo ana ta matay no? Mapriso dai si ma-impeach dai si Sara ang ilang kalaki, sariling interpretation lang ang gihimo. Naniwala naman itong prosecution. Ayaw! Wala ko yung oras, kailas 10 na, nalapas na kong 6 minutos. Happy weekend kaninyong tanan. Salamat kayo, mga YouTube viewers na to. Felix Edpalina, na mula naman Dagway Sweetness Doll, basin GHB na tinyali. No? Antonio Albarico, maing buntag. Mas maayog yung pulihan o agwanta party list. Kanang kang ridon, saman. Ha, ah, mubutar ka, mag-agwanta. Okay, kadaadlaw na ba yun, naimungin ako, iparehistro na na. Galabad pa ng ulo na ako, mag-apil-apil patahanan. Santil mo. Sige! Wala ko'y oras, may gala, magkaginod po. So, salamat kayo ninyo sa itong mga viewers diri. Pila naman lang sa itong YouTube, 405 viewers. Happy weekend, amping mos kanunay, mga kaigsunan. Dili palipat, yan tinuod nga issue, gusto nilang tabunan. Ang tinuod nga issue diri, kawat. Kawat, mga igalas, pundos, gobyerno, flood control. Another na pod, naana pod karong 2027, 107 billion daw mga igalang gitagana. Ayan na naman. Nako. Sa ngaan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partner, may galas technical side, katropang Gabalas, o katropang si katropang Ralph Tagadanaw. Inyong alagas kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! Mayong buntag! Dalay ko ng Diyos. Happy weekend. God bless us all, mga katropa! XFM!

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, Cavite. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pag-uswan.
16: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Backstreet Boys. Okay, syempre, kanya ito sonata, ito may kapatid sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kaping na glutathione and collagen. Okay, syempre, papagwapa ni siya, papagwapo mga katropa. Yes, okay, welcome sa ito ang first and final practice. Sa ito ang mga bayot diri sa XFM. Nga, sus, ginoo ko. Mga haliparot, my name is Master Ines. Dali ka wala ko ang duha ka mga bigatla. Nga si...
1: Yes, good morning. Maayo, welcome. Kahit sit ako niya, burnout man di ay mga maring. Burnout sa
0: ba,
1: kuhan.
0: Oh, gani.
2: Ay, wala lagi rin di ay maring.
1: Karuan na di ha, Ajong. Ayaw sige, kuhan di Ajong ha. Bitaw Jong. Good morning, kang Jong-Jong.
0: Jong-Jong.
1: Welcome mga maring. Sa ito ang panangkuban, alas 10:24 na itong oras. Sa ito ang XFM.
0: Exciting.
1: Kini ang programa mga maring. Ang gagubtan sa isla sa Mindanao. Mga labasera, mga labasero. Nga namati karon sa nagkariyang mga palingkot. Sa probinsya sa Davao del Norte ingon man diri sa Mati City.
2: Yes. Palayo ko ato ka cellphone maring. Ka ila po dai kuno yon sa bangka kamo kamo naman na.
0: Sige.
2: Inyo hapon na.
0: Bela ko nagatanggal pa kasi mo FM. Kuya ko na maring bi ang ako ang.
2: Ikaw lang ni bi.
1: Sa bandapit ni bi kay.
2: Kay bro di naman po abot pon sa buwa.
1: Monitor sini tabo kay bakoy monitoring maring.
2: Ade ay. Ade magani pa sa live.
1: Asa mo ko dapat mo to slow kanay kong headset. Nga wa mong kuy monitoring.
2: Grabe makabongol mo ginay tino o ginay makabongol diri ha. Ay.
1: Patas luka ko bi.
2: Grabe.
0: Hala.
1: Abot dili man kaabot. Uy, grabe. Ang hunsoy-hunsoy.
0: Okay, sige.
2: Dili na po dili kaabot nang imo ha.
1: Dili pwede diri na yung mga tuslukanan diri.
0: Wala diri.
1: Ya gyon.
2: Asa ko mo tawad ko tuslok.
1: Luang man kayo marin kay gamay mag.
0: Ay, lako, mga.
1: Ako na,
0: be. Mabal, ay, mga tigulang nananaw sa to.
2: Sorry.
0: Kamu ba kayo? Inyo yun lang ngayon.
1: Ano na, be, mga asirit na mati, ro.
0: Mga asirit, tiha.
1: Gusto to? Aka na ihahagi, ito silog na sa bayot sa Bisayan.
0: Oo.
3: Ano ba yung kamutos log, Maring?
1: Ano, nakamonitor na ko, mga Maring. Hay nako, adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday.
0: Yes! Palakpakan natin. Thank God. Oka, siyempre, ang atong mga constituents nga naminaw karon, siyempre, ang atong mga, ha? Siyempre, ang atong mga constituents ba? Ha, di ba, ayaw sana. Uy, grabe naman. Mayroon mga pinaya nga. Ah, daray mo nga, oh. Ikaw ba, bungol man siguro ning bayutan ni Dara, oh, kana.
2: Dili, sayahan ning kuha.
0: Ah, sa man.
2: Linyada, ne?
0: Ansa?
2: Sayahang linyada.
0: Ana, yapon na.
2: Yapon na. Tinanan ko mag-hidget, oy.
0: Asa man ni Nadi, ay?
2: Dili, madungog ang kuha.
1: Di madungog ang...
2: Ang utot.
0: Asa man?
1: Ang buto, di madungog.
0: Undangin ako ninyong live-live sa inyong cellphone para magamit ang mga headset. Mama na yung nagtigaw ng inyong mga kuha, di ha?
1: Iwit mo sa Facebook, day.
0: Ha?
1: Iwit. Dapat diya kita sa built-in.
0: Sa built-in, ha?
1: Ay, ang panuslok ni mo.
0: Sige.
2: Okay na lang, luwag mo ko kaya
1: ba? Tukusgan, babe, oh, para makadungog ka.
2: Wang-wang pa sa lungwong.
1: Okay, medyo hinay na yung pandungog, mga marin.
2: Kuya, okay, nato ang tanga ko, technicalistic on.
1: Kuya, okay ni siya.
2: Kuya, kay mga, ha? Tigliyo ka man yung Tibernes, kagamay naman kayong oras.
1: Maraga, gikan niya sa CBN siguro.
2: Glone sa ito, Tibis, di na mo liyo. Bernes, di na mo liyo. Karating ulit.
0: Ha, ada.
1: Comment sa ito ang live ko sa Facebook, live na karon sa XFM 107.1 Tagom sa mga ito ang naabot karon sa ito ang area of responsibility ko on EOR.
0: Correct, kaga siyempre sa ito ang mga...
2: Ang DOA maring, usama ng DOA.
0: Ah, kala...
2: Matod pa ni Ray kay DOA man daw.
0: DOA, kwan mo na, DOA, ilapod na.
1: Mga tabiasa na nakitaan sa magdo mo, gini mo hunungi ba yun?
0: Ayun, hunungi. May nalang ka to, maka-hits.
1: Maka-hits to si Tia Sabna.
0: Sige lang, sige lang, di maghihapon na, makakungko sila, di maghihapon na matagaan.
2: Nasukatan mo, ito, nakasakay sa
1: pulbita. Ah, nakasakay, gini, ay.
0: May nalang, nakaapas yun.
1: Mga maring, lahat ako na mabati, diri asab sa XFM Mati City. Yeah.
0: Yes.
1: Yes. Og...
0: XFM General Cyrus City.
1: Og...
2: Og XFM Bukidnon diri sa Malaybalay City.
0: Okay, syempre, di mapabitin mapaday na sila di ano, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Og syempre, mga maring live nga live and kicking.
0: Oh,
1: saktang mabati karon diri sa XFM Pagadian.
0: Amay.
2: Shout out ya, Master.
0: Okay, shout out na ang amigo diyan nga. Gimingon ako siyang report nga si Stanley Duenyasa. Ay,
1: o sa may alias sa AKA?
0: AKA Stainless.
2: Ay, saan?
0: Stainless Duenyas.
2: Stainless Duenyas.
1: So, on siya, wala sa'yo problema.
2: Lahin malagin na yung magitan.
0: Lahin, na pagkanin
2: niyo. Sayo-sayo malagin na.
1: Uy, copies yung link. Ano, uy, ayaw sigur na suluhan yan.
0: Hindi naman yung mga inaan ng mga faktor.
1: Ay, doon yung mga mensahe kay Manganta na punta ka naman rin sa tuang katropa, okay?
0: Aha.
1: Tungod kay Biernes ron, muabli mi ang mga pultahan sa mga dayo.
0: Yeah. Ah, dayo na kay dayo ron, ha?
2: Nay dayo di ay.
1: Nakadungog ko, murag mukanta daw si Lulu Amado.
0: Oh, na, na, na, na, po di ay. Sige, sige.
2: Di magpalupik ang tiguan.
1: Mudayo sab siya.
0: Mudayo sab.
1: Si Mitch Yorong, kagwapa sa duha kabayot, walay labot ang usa diya.
0: Ah, bye. Kasi siyempre, bigtian man ako na siya.
2: Di ba ko nabayot si Lahis na naman eh.
0: Kwan ba ko ka nang...
2: Si Lahis eh.
0: Si Lahis man ko.
2: Tira tao, tira bugli tao.
0: Oo, oh, ano.
1: Pinak, nakasuko na si Mitch Yorong kasi kay inyong imo natuduhan niyo. Bugli kay Kwan.
0: Sila nga, tuduhan ta kami, Tsiorong.
1: Layo mong kung anyo bataan sa nabunturan na magkita.
0: Aba, aba, aba,
2: aba. Aba, aba,
0: aba, Tsiorong, ha? Ang naman-naman na yung magagalingon na, Tsiorong, kung anyo bataan kay, basing mo abot rakod yung kalit, ha? Basing magkayong kag, oy, tinuod yun eh, ay.
2: Manunood yan, manunood yan, ayaw ko piyan sa Tsiorong.
1: Nabi ni parintis ko,
2: basing mapino, tanang kurang lastiko ni mo din, ha?
0: Naro ba ko yung mga parintis ko, Bustila, na? Basing, adorabi ka ng bataan di, ha?
2: Na, din na. Delikado ang rabiran ani, marabir yun ni.
0: Oh, kaneng mana mamuak ra bajugog bukong.
1: Makaano ka lami man ni bayot.
2: Muak mga nitong bukong galatulutaw sa pa.
0: Thank you for watching.
1: Magandang umaga. Ah, wag kita.
2: Ay, Tagalog lagi ka, Mari.
1: Magandang umaga, mga katropa beauties. Happy Friday watching dito sa shop. Aglayan, salamat. God bless from Tinanbunan family.
2: Yes.
1: Bog taon lantapan niya. Heart-heart, tulog ka buhok.
0: Haba.
2: Sige, kasi makakita sa diya sa lantapan po. Hindi, maihawan tag gandeng.
0: Yeah.
2: Ni Ate Josefina.
0: Correct. Uy, shoutout ako diya sa Kuan Jinsan, si Misty Koy. Aba, naman ka diya.
2: Imuha din na si Misty?
0: Oh, si Misty. Mama na ako. Kasi kami sa pamilya din sa General Santos City.
1: Good morning, my si Misty.
2: Ay, yan, Misty.
1: Masa yung minin sa ti?
2: Masa yung minin? Mauna yung katong may nanguyab nga tiguang laki?
0: Ay, dili na ma.
2: Mga matutunod yung adlaw.
0: Alay, nilahin ni siya. Alay, siya rin ay Misty Stibok Pilipinas. Masa rin yung istoryahan eh.
2: Ay, mulaban ka. Nakay, kuwana na.
1: O sa may si Misty, Mistisa ni?
0: Mistisa.
2: Mistisa na.
0: Oo, hapon.
2: Hapon.
0: Ohayo sa iduso. Ohayo sa iduso.
2: Ang bimbin ako, Mistisa Laki.
1: Shout out sa mga taga Mawab. Happy araw ng Mawab. O sa sidecar driver diya sa JS Nagtorno. Aba.
0: Aba.
2: Aba.
0: Salamat kayo.
1: Joel Del
0: Gra-Argon. Agron. Shout out sa mga taga Mawab ko, no? Aba.
2: At yung shout out po na yung akaning taga Mati ng mga driver.
1: Bao-bao.
0: Sige.
2: Shout out, senyor diha. Ayaw kalimtig yapon pa sa pag-inom diha sa inyong pangbara. Pangkalso.
1: O sa manasiyan?
2: Ang kuwan, ang turbo ang kuwan, male enhancer.
0: Ang galing nyo talaga, ang galing nyo talaga.
2: Sila lang yung bahala, anak. Ipamatudoan naman
1: ako
2: nila.
1: Ako marin, nag-inom ko, anak marin pa. Naglisod na akong ipit marin, oy. Kaya mo diskuhag man marin.
2: Ay! Mulugwagin marin.
0: Mubang siwag, mubang siwag.
2: Ginanak siguro ka marin.
1: Anak ako, kung ako yung mga show, di ko minam og turbo, kaya mo diskuhag, mo diskuhag ipit marin.
2: Hindi ay. Kanang gamitan na... Dahil sa kuwan marin, kaya ako amang malahibo ang mga mutusking.
1: Kanang ganing mapalit din mo sa...
2: Liso na kag ukay pangitaon.
1: Ang imo ha?
2: Oo, kay ang balibo man ang motuskig.
1: Pero kay ingon si Kuan si Sir Ralph na umo ko nakit an oy.
2: Oy.
0: Aba, gikwala din si Sir Ralph. Ay, tama kay gi ukay na man si Sir Ralph hapon.
1: Okay siya.
2: Napil ang hiwa-hiwa oy.
0: Ala eh.
2: Apil na boundary si Etmi Games na apil, pigilo ka gito master.
1: Napil na to niya to kwando mura panit sa siko.
0: Ah, Bakit po ang
2: kamalo ko sa English na pare sa siku?
1: What is that?
2: Scrotum.
0: Aba, scrotum. Maroon na siya ganang Latin. Latin man na siya.
2: Scrotum.
1: Si Richard Garing Ferraran, gawatsing siya Marie.
0: Aba, silaw lang.
2: Gawatsing mo rin yung bayot.
0: Bayot yun, no? Grabe yun yung bayotan ni Lolo.
2: Bayot, pabunak. Nakakita yung laki ka ito ni Agida. Ano siya? Oh, lawas doon na.
0: Lain yung bayotan ni kayo. Maroon ka mangulata man.
2: Wala pa siguro nakabalo yung asawa. Ano nga? Lain po kayo na tinagdang sa laki.
0: Oo, pahinayos na imong kuhanin mo diyan. Kamura magagbungol, oy. Okay, manganta na tao, manganta na tabi.
1: Okay na mga request diyan maring, ilabay na lang.
0: Asama lang, malalaman tayo ng curry. Sunod na po nang grabe po. Mabag kayo pagsugot, putlon, manan yung ugat na to, ano nila.
1: Curry na po?
0: Curry, siguro tayo curry-curry, ano yun?
2: Si curry-curry din. Ang mga guwapa sa mga Marites, uy.
0: Maala, no, Pablillo.
2: Pablillo,
1: ha. Lain po, bili nga, di, may mahalin ko din.
0: Correct, correct.
2: Kurikong, kurikong.
0: Sige, be, tugtugin ko na media, be. Sama yung katahon ninyo, be.
1: Si Dia Darian, si Yahan.
2: Ano sabi na niya?
0: Ikaw, pag kwasa ka, primerong first song mo ni.
2: Primerong ako first song. So,
1: Jeep, Darunday.
2: Una ako na
1: ikan. Si Darunday.
2: Si Darunday?
0: Gani.
2: Si Jeep.
1: Shout out ko sa Divine, sana, Chavez? Chavez?
0: Divine.
1: Si Jeep, Darunday. Tigun sa maninikuan.
0: Ako tigun sa nini, Karin.
2: English man, maring. Basta ka maring.
1: Chavez.
0: Ay, langkot.
2: Ferrari ng Japon is watching Japon.
1: Bantura kapeting inita kay ni Baba ang adlaw na Anastagom nga nag-DJ.
0: Aba. Ay, lakas tama daw kang Kwan Bita. Katana niya, Maring Darya.
1: Lakas tama.
0: Si Kwan Toto Pirarin.
2: Kuya po kang tama. Di ang request, ha?
1: Si Master na makanta. Si Master, pinayasan ni Duhin niya sa
0: ang sabi. Ako yung kanta na, be. Sila loko, mantahan ng lakas tama bang. Kuya na mawala.
1: Ayaw naman. Ano na kanta mga maring? Hato di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isip.
0: Mag-Santon Vitamin C! Check.
1: Pamatan ila sa nakasanton Vitamin C.
0: Check. Asama na itong itso. Check. Okay.
2: Bigi pa kamay para lubong.
1: Murag sa pirido lang.
0: Check.
2: Kana. Eh, murag nasa hot legs. O sa simi.
0: Aba, simi.
1: Yasari sa street.
0: Murag see you, simi, anak. Lay mga igat kayo mga para mong mga taga kuan sorry mga bot
2: si sa simsim unsang ito yung mapangalan diya kanang kuan nag request og buwan sana, bilog na naman ang buwan
1: ang buwan.
2: Sis, murag simsim ni siya unsa ba to yun jasim
1: taga San Frans
0: okay yeah. Sige ay sa mapag-istorya kay importante yung request ni Toto. Ikaw wala ko rin na kuanan diyan na kuanan o ganyang libre
1: ladies and gentlemen master okay. Inay tanini
0: palakpak
1: sayang kantang
2: lakas tama
1: na
2: siya ay nawawala
0: aliyan na from ato ang inidikit dito sa taga Jinsan o taga Paganian na.
2: Shout out sa maring sa mga si Warlito Lanasa nga nag-duty sa Picas Brand sa Highway 23 gas station.
0: Aba, bisag wami na putana ha, bisag wami na putana.
2: Tagay, siguro may tagsa kalitro din ha.
1: Kaya hapit na may mga MT.
2: Agani, isa kalitro okay na may.

sa'yo ang pag-ibig ko, idoling. Pagkat dalawang bisis ako sa'yo magpatingin, eh dini na iyong dating sa puso't damdamin. Sa tunay kong pagmamahal, natutorpi sa'yo mukha

0: bugara.
1: Load ka. Ay, si Sansin na itong taga-bayuga.
0: Sansin.
1: Ang tsaka nito, go.
0: Abi, sa manaya.
2: Ang kanta niya di habi.
1: Bilog na naman ang buwan.
0: Abi, kata.
1: Go Sansin.
2: Okay. Ala na outro lagi ang tingog ni Inay Tanini. Maugyod na iyang tinuod nga voice actor. Lagi ka ayo ay.
0: Baki sa man na.
2: Si Alana
1: Pablio. Aksyon ka kaibo ka.
2: Alana
0: Pablio.
1: Siya man ko tinuod na kanta sa My Way.
0: Ay, dili oy.
1: Ay, dili di ay.
0: Gusto kong kitiripat yun ninyo sa iyo. Kamu na kanta sa anak, pasang sa.
2: Maroon aksyon ka diwi love si Alana sa iba. Basi gusto sa mga isumpay.
0: Ianan.
1: Basik uyo terpolisia.
0: Okay, Tia Darya. Go Darya.
1: Backward.
2: Good morning, Kang Sir Kalamba, Sir. Good morning.

0: dayo.
1: Dayo, nay dayo. Be, be, be.
0: Ay, nagsuot pag nektay, nagnektay pa.
1: Aba, be, ang dayo, be, nay dayo, dek. Say dayo dia.
0: Ay, dayo, mo nagnektay.
1: Isa ko, sunada ko na ng layo, hagod.
0: Nagtaon pag nektay.
2: Nikaon sa.
1: Nikaon sa.
0: Ay, nagsigop sa basoy.
1: Aba. Nagsigop pag basoy, sa wala.
0: Grabe, isa ka bandihado, gito la.
1: Aba, aba,
0: aba. Walang makuyawan. Makuyawan na ang pangayawan, ani.
1: Kuyawne, kuyawne. Sama, nang basoy dia. Ready na ng basoy? Okay na ng basoy dia? Okay, kuya, kuya, kuya. Ah, pagbuyaw niya itong dayo na ito sa suod ni.
2: Oh, saan naman
1: yun? Ah, parang wala sa, wala sa. Ah, sweet child of mine namin, kantahan niyo.
2: Gabulot sa Manila.
0: Sweet child ng gihapon, imo ha, ibugaw.
1: Imo ha, ni?
0: Dili, nakuha na.
1: Ah, biya ko'y kantahan niya, be.
2: Pina Stanley Duenias daw.
1: Ah, bebe.
0: Si Boy Sabaw daw. Ano pa si Kenneth to, Boy Sabaw.
1: At least si Kenneth, angko na. So, congrats, bunso.
2: Gihapon sa gihapon.
0: Congratulations. Welcome to the club.
1: Ako ka, ate, sa ko, bayot ko. Siya nga, ako, bayot ko, sag ko.
0: Wapagana yung ninon, ito bang naging siya.
2: Kaya ay na kayang pamati niya mo. Igaandam niya ako.
0: Dire na na makupihan sa angab. Iandam na na imong kibot.
1: Alright, aliyan na. Sweet child of mine.
2: Panakit ng bangagdaan.
0: Ipalingin nyo lang to kay Square Man to.
2: Kining kantahan mga mari. Atot ka na to sa turbo.
1: Merry Dancer.

0: si SM Unday Mario. Anong wala man na nag-cross-dress sa tanini?
1: Ay, sa sila.
0: Na-de-exhibition?
1: Ay, sa sila. Pakwada, day. Pakwada.
0: Ipadala na sa taas, day.

0: Okay, so tama na.
1: Ah, tama na, grabe.
2: Ana Sir Del Reyes, nibirada na po si Master. Kuyaw, sa din taga-tibong ko.
3: Ay, taga-tibong po ni Sir Del Reyes.
2: Diya mo na siya, si kanang magbaha, di ang siya may tiglimas.
3: Gusto may maminaw sa tingog ni S.M. Arnel Cortez, founder sa Aguanta Party List, pakantaha og My Way.
1: Ababe, abe, dayo.
2: Na nagdilig niya tawag ikan, nagini request.
3: Agay ka request ha, nalima.
2: O sa may gusto maminaw sa tingog ni SM Arnel, founder sa Aguanta Part.
1: Ayun na, My Way, ayun na, My Way.
2: Ay, dili na siya sa My Way, SM, pero ang iya daw, end of the world.
1: Sabi ni si, siya nag-request ni Mari?
4: Ato lagi i-announce nga, sunod semana, si Master Magdaster na.
2: Ay, kana, kana. Okay, ayun na.
1: Kani si Mari, wigil, kani si Mari.
2: Halos na lang ako ng comment, manggo.
1: Kamu ba?
2: Gusto na nila makita ang dalaga na ka. Ang title sa salida na dalaga na si Lula.
1: Kani si Neymar, pwede na ba ako kamutanaw niya, day? Ikaw, hindi ka gusto kalinaw si... Kani si Neymar, hindi siya gusto kalinaw, yun, oh?
2: Ayaw na naghigupa niya, Ruben, ang baha. Matod pa ni BBM, isulod na nagsako kay ipunin mo na.
3: Para magamit sa ting init.
2: Para magamit sa ting init.
3: Grabe lang tip.

0: Nga pangunahan. Ato sa pangunahan ng istorya niya.
1: At sige na, BBM. BBM, kung saan mo may istorya ng bahas sa tibong ko, BBM.
2: Imo po na, bong.
3: Ayaw mo.
2: Okay, katahin na lang sa utong nga request niya.
1: Maring Erika, request kay Ribi, please. Tantahan maring Erika.
0: Ayaw ko yung kumagit.
1: Saray, Miraluna Dinglasa.
2: Sige naman ang kakiri.
0: Sige naman taan.
2: Sige naman ang kiri.
1: Baruan na po siya.
2: Kiri one, baruan. And si Baruto.
1: Baruto.
0: Si Miraluna Dinglasa. Lahit lang be. Ay ko ka ng lahing kanta kaya. Ako ang kantahon.
1: Ayun ang kanang kiri. Kwan lang po.
0: Nabilak
2: po. Ayun ang mga takas po kaya. Matay po po.
1: Quarry. Kanta na siya quarry.
2: Quarry?
0: Quarry, nadakpa naman to.
1: Quarry!
0: Padakpa naman to eh. Padako ba itong kuya? Ay, nakabang naman. Ay, kalimot yan sa inanlo na to nga pagkinabuhi ha. Iminti ang pag-inom. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga marindo na sangkap nga malunggay, ambalaya, garlic, espirulina o mangosteen. Paalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian, mga maring.
1: Yes. Ano pa rin, Edrio? Erika, kantahan ko ng chandelier, B. Oh, angal ka na, ha? Dili na nakiri, chandelier. Oh,
2: grabe pa na.
1: Mas bugat-bugat na ang kamay.
2: Maring, ha? Kaya magkailan ni Maring.
1: Kaya.
0: Mabidlak pa ito.
2: Mabidlak ito. Ang kwalanan niya, anesthesia na, mabidlak. Ay, kada mga kwalanan, nag-iperahan ba yan, eh.
1: Ipagawas ang imong palsito, Maring.
0: Maring, mahuso itong ayodian, eh.
1: Sa mga pinag na IOD, Maring?
2: Oo.
0: Ipit ba sa'yo matris ba?
2: Sorry, lahat mga guna yung yun. Dito mga guna sa lubot niya naging pampilit. Injectable mo na iya, ha?
1: IOD.
2: Oy, kanang, ay lang po nang takas ka. Mura din naman mo kanan. O, kani, under the same sun. O, kanakanta, o, kana.
1: Taas mo
0: nga po. Kanta na to, be. Ako, be.
1: Kantahin na na. Ato, ipasa rito sa bugao.
0: Under the same sun. Under the same sun.
1: Udawat na pag-inay na yung presidente.
0: Ako ba rin, hindi ko nagkakantaan yung Under the Same Sun. Wala pang lakas yan, pero kung request mo ganito siya, go na lang. Fearless with a whisper, kantahan in note na song.
2: Si SM, hindi. Kasi si Ine Marie, hindi siya ganang kanang kalinaw, no? Kanang, hindi siya ganang peace of mind, dahi. Ikaw ba? Grabe siya kay Kaday.
1: Fearless with... dali niya makanta sa sansin, kaya mali yung spilling.
2: Mali yung spilling, ano, dali niya makita.
0: Di matahe.
1: Wala na, lisod pangitaon.
0: Gikanta na, gikanta.
1: Automatic kitchen. Atomic.
0: Taas pa yan eh, Maring.
1: Bugo. Atomic man na ito eh.
2: Bayot na ganyan, nabugo pa.
1: Automatic.
0: Ano?
1: Automatic.
0: Kaya na para sa Atul Grato Sandon Vitamin C. Bayot, inilin.
1: Talang bayot, oh. Pula na po kay Ngabil ang bayot, oh. Tara, oh. Ano sa amin? Nadre, oh, sa Picas.
2: Asa.
1: Oo, matakita.
2: At least.
1: Declare na siya.
2: Sina?
1: Backward. Tingo ko siya. Yow!

0: Thank you, Kayo.
1: Okay.
0: Ano pa si Remy mo kayo sa sukad-sukad? Karoon pagkikanta akong request.
2: Oh, sino yung request? Ano di ay?
0: Siya, doon kayo na daw kayo sinig-request. Wala niyo mo kantahan daw.
2: Kaya ba, si Remy, mapasubo kita ani ba?
3: Si Rodel Reyes kay Mike mo talo-talo. O kuha ko doon kayo.
2: Ah,
3: lalo. Rodel Reyes, isa lalang kakao kayo. Isa lalang kakao kayo. Latik na kayo.
0: Ano ba si SM Inday Mari? Una, undang ko na ito yung hookup sa Marasulayo. Binaprang ka. Hindi man kantahan ang chandelier.
3: Kapagpalit mo diyan sa akoan. Balin siya ang chandelier, may Demari. Naman niya, nada sa Robinson, no? Naman niya.
2: Isto na sa Marimbi, kaya nag-aplastad pa ko
3: Marimbi. Sige, so, mukanta pa tao sa mga mga.
2: Birahe niya. Napa, isa.
0: Careless Whisper, birahe na, okay. Maling spelling, ato na lang yung kantahon.
3: Asama, ikaw yung kanta na.
0: Ato kantahon na, ikat-ikat kunta.
2: Sige, go. Kanta sa
3: Marimbi. Sige, kanta. Go, Darya. Go, Darya. Go, Darya.
0: Lanong gagkayo, ayo.
3: Be.
0: Ay, kani bahala din sa chandelier sunod, kaya na.
3: Sige.
0: Nag-order pa man na sa Shopee SM.
3: Dito lang ka sa kuana, dahi. Pagpalit, opening kuana, ha? Chandelier dia sa may Balensya. May Baligya dia.
2: Sige na, kakapusog, Darya, oy. Sige na, kakakuana.

0: Lain kay microphone ay mo. Ah, pagkalit ka ng siyagit na ka.
1: Ito oras mga maring alas dyan. Sigur sa isla sa buntag. Mga hawap musunod na ito ang drama. Kini ang XFM.
2: Excited!
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Tugnaw ka ayun, no?
4: Piting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
4: O ba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Manghiis ako?
3: Oo, asa man kakap?
4: Manghiis ko para muda ko puning ako.
5: Exciting!
6: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, tistingibla.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kit ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man katap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Aduna ka may suliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuyo kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa ko ang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Napinagyod sa mga suking ting panubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ako di ay si Rhea. Nagpuyo din ni sa Mayduhali, Davao del Norte. Nakoy bana nga si Roy. Kanya kong bana nga si Roy, mga maring. Kani siya kaning abroad ni. Usa ni siya ka kining OFW. Dito sa Qatar. Mga maring, kani akong suliran karon nga gipadangat ako sa inyong biyanan, guys. Gusto na ko nga tagaan ko ninyo ka ng kahupayan basa kung gibati karon ba kay lisod kayo ning makabanaka o kaning wala kaning kanang aliwaros ba galingasa way klaro nga unahuna walay saktong desisyon tungod lagi pod kay tungod sa iyang mga ginikanan nga muraga spoiled kay ni siya ba para masayran gyud ninyo kung unsa gyud unod ni akong sumat mga maring ingon aning mga panghitabo

0: Oi! Niya po tayo ko lang.
1: Minabi ko niyo.
0: Lang. Okay. Wala dyan ko niyo lang.
1: Mayo kayo.
0: Imingaw na dyan ko lang.
1: Mayo ka na tunong ka na pag-abot mo ka ng bugna-bugnang sa pampanahon.
0: lang ka lang. Wala lang. Mm. Way, ako gusto magod lang.
1: Ibutasan ang bag ni mo, diri,
0: Bing. Nagnalaman ko ka niya akong malit bag. Baka rin malitag bag.
1: Dili na malita?
0: Malit bag.
1: Okay, pang... Nagpalit pi ako og turbo.
0: Lang lagi. Lang.
1: Lang dai aton tawagan.
0: Lang man tawagan. Ikaw man abroad lang gani ko dugay-dugay. Nakalimot na ka lang.
1: Nakakuha na ko lang uy.
0: Palang lang.
1: Kalimot ako, sorry lang.
0: Bitaw lang balo ba jugay o pakikus Camel ba?
1: Nya sa plano nimo lang kay da atong bahay baya kay manunun pa mabalis pa kas abroad.
0: Sa pagkakaroon lang ako lang okay naman kayo ko kay dugay-dugay. Dugay-dugay naman ko dito ka ako. Pwede na siguro niya ito nga. Kaya kung hindi mahuman lang, dito ta sa Bagita Tagbalay lang. Balay, ito naman ito ibalay sa kuang ikagaw nito. Dito ta, gwapo ito balay ito. Sa pagkakaroon, dito sa ta sa compound sa kuang ginikanan lang.
1: Abi, bago na ako ito na yung humanon, oy. Kay, di ko ganahan nga makikipon sa imong ginikanan. Kay gusto na ito nga maglain ta. Kay...
0: Ayaw pag-inala lang. Kaya kuha man ang, parents.
1: Gani ba ka nang halimbawa ka nang mag-jerger ta madungo ka
0: ikaw magugay mo siyagit mabugugagod ikaw magkakuan po ka na yun maigo lang ikas ulo-ulo mo kung kuan ka buot nga na yun ka
1: alangan kay kuan mo kay kag mga style
0: mga na kay kumalabiyag ka
1: seryoso din na ka mabalik sa abroad
0: hindi lang kumabalik lang kay magsuriyana yung pamini lang magsisyonan pa naman na sa kong mama o papa lang
1: papa na po papa. Sige naman, kagpalabanan yung papag mama. Uy, nga, dako naman ka.
0: Sus! Palang lang, Rhea.
1: Mabalog sa ito ang kagalingon na ito. Nanagod tayo, pamilya nagod ta. Kipakaslan, nagod ko ni mo lang. Lainan ni mo lang, uy.
0: Lang, ayaw pag-inana lang. Ako nang ginikanan lang. Kailang maminaw sa taanan nila. Kaya sila may nakibawa aning tanan. Okay, so muhanto ko karon mag-jirjir sa takadali. Niya, pag-uman, ato sa ako dito sa pag-uman. Ato ko ilang papa, ha?
1: Ay, lami, uy. Lami.

0: Maayo kay
1: sayo. Maayo kay na amo.
0: Sayo ko kabot diri.
2: Ma, amin ko ma.
1: Kaluyagas ha, kaluyagas Ginoo.
0: Amin ipod ko. Ay, nako.
2: Mana sa Riya, lang, aling ko lang sa Dri lang.
3: Maayong hapon, ma pa.
0: Ay, wag yung paglubati nga sawa sa ko. Oh. Masa guwapa doon kayo.
1: Wapag yung kaayog yun yung bataan niyo. Tangkad doon niya. Kuhang kayo niya. Kumusta man ka, Riya? Murag, karoon na ka pakita nga kuhan na niabot na si Roy diri. Pagkikag abroad. Diri mo yung kayo bisita-bisita diri sa balay.
3: Busy, mangod sa bahay, maoy. Kanya, di mo angay bisitahon kayo. Di ba mong pinariso? Kaya sa mga makaad ko dito sa...
2: grabe pag mga istorya ng akong amahan. Ayaw paginan.
3: Ada, kababi anong sapot ko ng imong mga desisyon, imong dipindi ng papa ni mong mama.
1: Boy no, unsa may imong ako nakoy gusto isulti ni mo Roy. Unsa man kana ma? Nagasabot mi ni papa ni mo nga ay na siguro balik sa abroad.
0: Sakto mo na imong gisabutan Roy.
3: Nya. Decision ba na mabalik ka?
1: Pa, ang problema ni pa kayo. Wag ko'y problema pa. Basta ka mo ma, o pa, wag ko'y problema na. Kabalo ka, Roy. Naman tayo tindahan. Pwede naman kami may mo kuhan sa inyo, ha? Kanin mong anak. Kami naman may mo kuhan na, mo suportaan na.
0: Buhay problema sa ako kay kanya itong 30 hectare yung kaumahan. Dindot maganda kong kuhan kay sinaw daw tim kasabong.
1: Ayaw naman. Magani, sa kwan, ani. Asa may mong gusto na anak, Roy?
2: Ma, kwan, simpre ma. Gusto ko ka ng sakyanan. Gusto na ko nga makakuang ko.
3: Anawa na, nangandoy ka sakyanan niya. Di ka mabalik sa abroad.
1: Ayaw ka pala ka. So, ay, ma, naibiyos itong, una tango, katong, naikwan niya, kalang Toyota Wigo. Katong Wigo, atong paliton. Kaya palito na tayo. Ako'y bahala na. Di ba, pang?
0: Sakto. Doon na po. Tinwillers ito ba? Sige, scrap na doon to.
2: Ayaw to kayo. Palito na sa mga amigo. Hanggang doon. Hindi. Palitan ko ninyo. Ganang nga. Kutsi pa? Ha? O mang?
0: Mo mo nang nasabutan na mo si mong mama. O sa may gusto ni mo, as is.
2: Kalang knockdown lang.
1: Anak na, ikaw ba yung mag-convert na dito sa Afikas Nubila? Ayaw na. Magpalitan ta dito. Ato ta sa GMC Carmoto. Magpalitan dito sa kanan.
0: Malaking pintura kung kanangumahan na. Total, dagaman ng sapi.
1: Bitaw. Saan mo nang kwarta na doon rin nga sinakuman eh. Hindi mo na ito na yung mga kwan eh. Hindi mo na ito na yung mga hurot eh.
0: Ipangtaya na itong tagtibok 20 na kong tinigom.
2: Salamat kayo niyo ma. Salamat kayo. Atong karoon na kwan yun yung jugo. Iigigil mo ma. Kanong palangga kagigapon ko ninyo mang pang.
3: Handa. Sa muka giling banahaw eh. Ikaw ba dito ka mag... Sige, magdawat ang hatag sa papa ni magmama. Hindi mo ta magpundar dito ang gamit Roy ba? Saan ka Roy?
2: Riya. Ayaw pag inana.
3: Lain
2: ka. Kaya ba ka? Ako anang ginikanan. Ako anang mama o papa. Kinala mo to ko anan nila. Kaya layo na ka rin sa naabdan. Kabalong kang agigan pag una dito siya sa Mati City o sa Tagum City.
3: Asa pa paingon?
2: O sa Turel.
0: Sige na kay ato siyang tundukan niya itong panagisigot kay mangaon sa taglamihan kapag kaon.
2: Sipa. O saan, ako ba yung ako'y bukas to pa?
1: Ayaw na. Kaya siyempre kay pinangga kay ka na mo, kami lang may mong gasto din na.
0: Magkakasamay si mong papanganunahan mo. Sige, mag-out ta.
2: Sige pa.
0: Mag-out ta.
2: Okay ba?

0: Turaw.
1: Mga maring, naglagot si ko kay pag-abot pa lang kanin niya gikag abroad. Nato din sa iyang ginikanan. Muna di ko kanin mga nana sa kung ginikanan ba kay aso kong ugangan kay maglagot ko ano nila kay buramig ka ng guwan. Oy, kanang grabe kay sa mga ka, boy, dili maka tindog niya akong bana sa iyang iyang kagalingong tiil kay siyempre magsalig mo po di akong bana po kay kanang ganahan sa daw limbs. Muto kay palitan ko yung big sakyanan sa kasari may mga bot. Mabot mi o kaning padada, mabot mi o kaning tagum, abot mi bisag asa. Puto ka niya mga amigo sa nga otro pong mga tabalos-los kayong dako. Sipo galgal o ginani mga pangitabo.

0: Bravi, pre guapo che non so che ne hanno pre.
1: Ah, oh, sempre, sempre.
0: Bravi.
1: Insomma, no,
0: quando... Prendene, prendene.
1: Ah, scannarra lei, di tornare con il pesco amico, ne.
0: Ah, poi di tutto che io, però... Qua manca anche il bulba, che bulba.
1: Ah, è Vigo, man, Vigo.
0: Gane.
1: Sì. Cos'è che da gane?
2: Gambe erbe, ma su, da erbe. O
0: compagni mo. Dipende ma sacto grang na che carga ma.
2: Ili si noi.
0: Carang con nei carga dira sa likud.
2: Ili si na se gane ni not
1: na sta. Sa lai ne ke sa na nda ko mo ngunta ko nya mara ging kencangan pokos ko mangami ko ba.
0: Dipende mo bagai si mo pre bagai. Angko apa si mo siguro bius.
1: Bius?
0: Bius.
2: Spilling the
1: bius. Bilang bius.
0: Bius
2: ya. 100 bius. Ah, yes. Ito, pre,
0: satu. Ini bius, kaya nama tu compartment yang dako, pre.
2: Mana nindot?
1: Oh. Sabi sa Jesse mo, pre?
2: Ako lang, listod po ka itong para spot sa kena ni GM.
1: No.
2: Itong bius lang.
1: Bius lang. Ay, ma, pre.
0: Okay na, bius. Okay na, yung bius.
1: Okay na na yun?
0: Burka na yung mga gawin, yung likod. Wala eh. Wala na yung masudlat yung likod. Buktot man eh, pre.
1: Nagtay daw, lain kibol bito kayo bito.
2: Ikaw, hindi na siya ginahan mo, abroon kay... Adunahan man eh, mga magpapa.
1: Eh, wala eh. Ay,
2: ano, abroon niya. Sumtaw.
0: Api na lang, may mga magpapa.
1: Eh, lagi, pero kasi ko ka, kung anong lagi kayo.
0: Ilis siya na, pre.
1: Ah, ma.
3: Dugay pang mamaman niya.
1: Lang.
3: Dugay pang mamaman.
0: May ngadlaw, maring.
2: May, maring, may ngadlaw.
0: May urang mugot maka si Maring
1: pare. Ah, pasi sa pa pare, pasi pa.
0: Nene sa me. Ah, nene sa me kay
3: murag lain. Ah.
1: Si pare kinit, pare kinit din.
3: Kay naharot ninyo.
1: Ah, wala. Wala rin kami, kami rin ni.
3: Kasi din gasto ani.
1: Ah, Selmer, Selmer.
3: Selmer Tandok.
1: Selmer mana ni hey asa ban ba.
2: Si pre, Maring.
0: Nene sa me pre.
1: Si si pre, si pre, si pre.
0: Nene pre.
1: Sama ka nga mong imo man nga kuno na ko mga amigo ko.
3: Ikaw ba? Mas makansyan sa iya makakwarta mo rapit si kwartahan kay natag rapit si papay mong kwarta.
1: Eh nagkagawa na na. Kaya sabang ko eh. De, pa, kinalilay na ilang na ko isulti ni mo ba? Lisa to nito si kanan lang?
3: Masa ilisan nga? Kanindot anawan eh kanang... Masang pilis ni mo ana?
1: Bios?
3: Ah.
1: Bios lang kay.
3: Ayaw nang bios kay Yus naman na.
1: Lang, kabalo biya ka nga. Kabalo biya ka nga. Dako. Pagbiyaga nga, lahing kayo, dako kayong tao niya pagkuman, nilinaw doon yung magkuhan, di ba?
3: Masama ka lang, uy nga, hindi man ka makontento anang ginatag sa imong aman, ilisan pag gini mo, kanilok.
4: Ayaw ka gool! Ay ka gool, Roy!
1: Ma, narin ka di ama?
5: Sakto! Minaw rin mo diri si Gawal.
4: Naminaw rin mo sa inyo ang ako, Lokabildo.
5: Mahugod mo nga maglalis mo, good mo ng inyong mga property.
4: Anak Roy, o sa may mong problema niya ay?
1: Ma, kaning ako ang kwan, ma. Sa kinan ba kay... I-swap siguro na ako ni? Kanang i-swap lang ba? Kanang i-lisa na kong bius ba?
4: pwede ma. Kanang sakto gina kayo. Masiga na magkaidungag siguro na siguro. Pila may dungag ni mo na.
1: Ako, kabalo sa pila dungag ni ma pa?
5: Ngayon nagpadungagan na nga ito nga na. Kung sino mo yung tawag ka, oy?
1: pa, masiga. O sa may mong plano pa? Ikalay mo dungag?
4: Alam nga, kaya siyempre pinangka ko ka na mugod.
5: Ako'y dungag.
4: Sabi na si Bibi Bunjing, we?
5: Pila mo na yung kasidad sa bios mo palitol.
1: Kala sanay nga doon dito. Mga tanan ako naman ko'y nakita dito.
5: Abag subaya siya.
1: So ino lang ko to, kumigo lang ko si Juan, si Kinit.
3: Na, ambot ma, pak, inyo nang i-spill terminti inyong bata, no? Inyong anak, bisag tiguang na. Ambot, usay kagmawan sa mamay
4: mo. Ayan pag inana, Ria. Ayan pag inana.
3: Da, ambot, wala mi.
4: Dali. Tanawar ako din bataan niya.
1: Okay, lang, sang dilalala niyo ma. Sang dilalala.

0: sering. Taglago chuko ni akong yanga kwaloy kay sugot pa din ako nga bana way. Wa jud sarili ni decision gyud. Unya pa ko man, nakapalit jud ang gikuha gyud kanang fortuner gyud. Wa gyud lang alang. Mudto mga maring nakatrabaho siya, kay nagpa-apply man ako siyang trabaho. Pabot ito sa mga pilakabulan siyang trabahoan, inani mga paghitabo. Unsa ro'y? Grabe, bago rin kay Kadya sa imang gitarbohan ka sa kwan? Nihawa na ka?
1: Anong nihawa mo rin ako ganak?
2: Ma, binagong muuyon mo na ako, ma.
0: Dili. Nagkalimutan ko.
2: Oh, bitaw. Bito pa sa luha kay ko ninyo eh.
1: Roy, sama sa kong gingon, di naman kangal mo na bahulong. Ikaw na yung maggalaga sa itong mga pananom ng mga limonsito kay sa tulog kabuhan ako pagpaguman ay ako ririan nga sinambungan yung masandaon.
0: Sila mo lakaw sa bibig. Lakaw sa talibang para matarong nilang ang banbi, matarong nilang linyada.
3: Ikaw ba? Masa tatandong lo ka ganina nga muhawa na bukas yung trabaho? Kadali ba ni mga pulak trabaho? Unsa man taong karoy?
2: Wala mong kay ani mong ni siya. Di maglagot ko sa kong amo dito lang.
3: Ano mang lagot man kasi mong amo nga imong
2: mga amo. Drive na kong amo na ko. Unya pagkuman na magpul ako kapil. Unya dira kadarabo narabang na yung mga chats sa mababay diri sa mo chats ko. Ah. Unya makuan ko ba? Di ko ganahan mi na lang.
3: Ikaw ba ya roy no? Nag hilom-hilom lang ko basi nagduda bi ako nga dito sa abroad basi nakakuan ka dito kuan.
2: Hoy, bakuan na oy.
3: Mga Arabiana dito.
2: Wala ko ginahanaan dito lang. Oy, grabe pa na istoryahan.
3: Ano nga naman tang pagtulog nimo nga gi tan-aw na ko imong kon nga iris mga markings.
2: Ay, alangan man diwen kag ko maligo. Maligo man jud ko mabasa man gina mga markings sa kalokalo. Ayo ko kuan na. Nihawa ko dito lang kay kada ko amo na ko. Sampang ko permiti sa iya asawa.
3: Ikaw timan ilang gyud. Madawat pa na ko na imong utro-utro nimo kanang kuan kanang mga hilig mo sa imong kinabi mga desisyon pero kana gan makita kag lain babae putlong ko na imuhang kuan.
2: Ah, dili na mahimo di mahimo lang. Wait, ako lang sultihan ta lang dugay na majug tagay ta lang no. Wa jud ko na buhat imong inala lang. Muhawa la jud ko sa kontrabo ang kay akong amo na ko lagi ba pulaw ko kanang sigig bibiyahe. Di ko ganahan ba. Mo-resign kay ko ug mga gani.
3: Abala mo-resign ka oy. Basta timan ini. Kana imong gidada ako lang gidabhalag gamay kay na.
2: Ah, sige.

0: Ba.
1: Aray.
0: Laay naman kung ano yung itong kwan, boy.
1: Ay, so yung gilay na po niya akong baby boy.
0: Kwan, baba, dito ba ito nagpuyo, ano ni ba? Balobya ka na magipuyan ron pang balay pa ngayon ay jatot niya nga kasundalo.
1: Ah, mugi niya kung ganyan si mo dito, ramo puyo sa mansyon.
0: Ba, nag-ingon mo ko ito, amigo, na ko pang skinit pa nga, mga bukwan na ba? Mga lamin ako, abroad ba ka lang? Balik siya ko abroad ba?
1: Mabroad gikan ka sa abroad, yan mahundang ka, yan mabroad sa pun ka.
2: Ah, sige, Roy, pagkuhan abroad, Roy, kaya support aming papa ni mo.
1: Ah, ano siya man po ni mong kaning trabaho?
0: Pare.
3: Ay, gabi, tay!
1: Kaya mo ni mo ni
0: ba? Si Kenneth.
3: Ay, ako may...
1: Mga ni si Kenneth,
3: yan. Ako gingan nyo, akong gingan nyo ni mo ang anak na mo butcher kay...
1: Kanyan to gamay pa man eh.
0: Ah, may man kaldero, kaya di mo dako.
1: Dako naman kayo.
0: Oo, gani.
3: Ano mga napa sa butcher? Kaya kung di ka makakaon, makaihaw ka.
0: Mag-butcher lagi may pa?
3: Guwapo kay butcher sa Canada.
1: Butcher o butche?
0: Butcher kasi...
3: Ayaw to, layo pa tong butche. Namatay mo kayo.
1: Yun na pala, okay ba ng butcher long? Okay ba na?
0: Guwapo na pa kay hait kay mga kutsilyo. Ano pa? Dumbog ako.
3: Ito, gikan sa babuyan. Mga sa baka.
0: Oh, baka ba?
1: Uy, basig masamad kay long.
0: Ay, dili na pa yun. Dili na masamad pa kay... Saling lang sa kuwa pa.
3: Ma-enjoy.
0: Padakong taon ako.
1: Wala problema.
3: Oh, ma-enjoy ang trabaho nito noon, kaya guwapo mo kayo.
1: O niya, pila may atong gastuhon sa pag-proseso.
0: Matod pa, mag-sumani, ragutan pa. Pero ilang kabalaga pa, sa may pili ka, o sa may mag-batol na lang ko, kaya nga Canada, mag-kwan mo dito, mag...
3: Para diretso-diretso pare, sumani, para diretso-diretso lupad.
0: Sumani? Mag-training sa siguro ta, para natay mga kwan.
3: Pwede.
0: Pero, pa, pag-training mo pa, o sa may mong mga kwan na ma, pa, ka na nga, siyempre, naman ay alawa sana.
2: Ay, kabalaka na, Roy. Kaya magsuportahan ka namang papa ni mo.
3: Grabe. Okay kayo mo nga, Prino? Yung parents, Prino?
0: No, siyempre.
1: Yan na puro kabaka.
3: Supportive ka ayaw yung parents, pre?
0: Natural.
1: Ano na, yung parents, sige mo gaway.
0: Sige mo gaway si yung parents, pre?
3: Sige gaway.
0: Sa mga ito, lalungan ako, pre, nga gitiunan mo, kanyang kuchili yung parents, yung mama, pre.
3: Di man mo hatag.
1: Sige na, masamura to. Ako, supportado kong imong pagandero.
2: Ay, kabala ka, Roy. Kami bahala ni mo, Roy.
1: Para po na siya mo nga po.
3: Ya, yeah, pre, ugma. Iskwila to, ugma.
0: Siyempre. Ligos to, ligos.
3: Ligos,
0: oh. Sige. lang?
4: So, yung istorya niya sa imong...
0: Kualay ko lang. Mukuhan ko lang. Mag-butcher ko lang.
4: Sa butcher.
0: Abroad ko ba kay magwapo mo na dito ko niya mong suporta sa mama o sa papa lang.
4: Huy, abroad na po ka niya mapagasugaso na po ka sa imong papa ni mo. Wacho ka nag huna-huna no? Ang kanang kwarta sa imong amahan o inahan ni mo wala nang ipamunit.
0: Ano mo?
4: Brato ba yung uling ron?
0: Ano mo? Kuhan mo ka na mamagpapa nga. Suporta man ako mamagpapa lang. Sabang ka lang, huy.
4: Masuporta lagi pero ayaw abuso ha. Ikaw, sus, kung dili lang ka anak anang imuhang kuan bagi sa likway na ka natungkol sa imong kakuan nimo. Sa kabalo baka Roy no ang akong ikahadlukan no kanang imong batasan nimo nga kanang perminti kang dali ka mapulaan. Kabalo ka sa ikahadlukan ako.
0: Usaban.
4: Mahadlok ko nga basig ambot ang panahon nga mapulaan ka nako.
0: Utsa?
4: Ayaw ginabuhata kay gilitan gina ko na imo.
0: Ayaw ada ba? Na. Ding. Mga marin, kabalo mo mga marin, kani akong banag yun. Dili lang kay kining sitwasyon ng amo ang gigagulan ron. May mga desisyon na ninyo nga mag-usap-usap. Gani, usahay ka namang lakaw mi. Ka na mag-uban mi. Mukha nitra siya o ka na nga simang. May mga sugo na ko nga usay di matuman kahit tungod sa iyang idikanan. Gusto na ko mo hawa diri sa buong kanimong ipuyan mga maringkay. Gusto na ko mo layo diri sa silang ginikanan. Puto nga, nag-istoryahan na yung duha o ginanay mga panghitabo.

0: Tulugon ako eh. Ayan, sig pangit ko hindi. May apod ba nabag makahimo?
1: Lang.
0: Sa? Sige ko. Ay, bilan ako panty ba? Kaya na.
1: Okay na magayin mo rin. Hindi lang tama. Masa may plano ni mo lang.
0: Sa'y plano?
1: Dres balay ba? Okay na ba dres balay no?
0: Di ta okay. Gusto na ko maglain ta.
1: Ay, okay. Layo ra kita sa Graciana. O di ta mo, kwan? Ay, paginana lang.
0: Lang.
1: Samang ka lang, huy.
0: Kung maabot ang panahon nga, kuan, may mo magyapon kang beneficiary, magyapon ka na si mong mama o papa ni mo. Ang ako ba nga, gusto na ko magpundar tao ka ng ato ang buta nga ato ang duha.
1: Ah, dili na pwede lang. Di mas mayo man nga, Nadre, kay muhatag pala sila sa tuwa.
0: Maglalis kita ng butangan na ba? Mugin na atong kakuanan ba? Kana imo ha mangod siya salig sa imong papag mama ni mong awa kay.
1: Mabrod magyapon ko lang.
0: Ay, siya, abroad pa.
1: Well, mag-butcher ka niko. Mato kay kong kabanto na kay kong Digos ka niko. Dito ko mag-training.
0: Butcher
1: sa Digos City.
0: Butcher sa imong kigol. Wala imo abroad.
1: Ah.
0: Kabalo baka ipanaguan ako imong mga birth certificate.
1: Kasi birth certificate. Talawang nga lang tol niya.
0: Kana imong birth.
2: Ayaw na ma.
0: Ipanaguan ako ito na
1: naiyo. Ganoon naman ka.
0: Para di mo makitaan. Para di ka makalakaw ka. Di ko gusto ma-abroad ka.
3: Roy. Kami bahala.
4: Narami si Roy. Roy, go lang nang go.
1: Pa, salamat kayo pa. Naagin mo verbal in death. Ikaw, ay pagsigong kuwa. Di kina akong mama. Sama ka.
0: Mulagin
3: ikaw, Ria ba? Ano na alman mo na nga ibong bana?
4: Correct.
3: Ha?
4: Anong imo mang di man siportahan mo ang imong bana nga si Roy nga? Mayong kagmahol mong yang gilantaw dahi.
0: Mayo lagi tayo, pero ang problema kasi rin magsalig sa inyo niya kamupod. Nagbudlot na inyong mga mata. Sige na po mong suporta sa iya nga spoiled na ka na inyong anak.
3: Grabe ka magka-istorya sa mua ba? Nga, amua man ang anak.
4: Lahi mo ni si Ria dahi, Roy. Yaman nung ipunti Lora, na kong mata.
1: Lora na po kayo ka pa. Sabi ka, Lora na po di mo ba?
4: Ako, di na naman yung gusto ganahon ko kayo nabi ako'y sakit sa atay. Dahil malagot mo na yung kunang mulakaw na lang ko.
3: Dalawa! Diyo po sa inyong inyong amahan. Roy, kung kusay mong gusto, suporta kami. Mulakaw na ko.
0: Na, ako'y labot na naman sa masuko na imong ginikanan sa kuwa, Roy. Basta ang importante, mamili ka. Ako ang imong inahan.
1: Priya, mas gwapo ba ito yung mag-abroad bito, no? Kanang ato kong mag-butcher ba?
0: Mag-butcher, gaday ka? Pwes ko mag-butcher ka. Mag-butcher ka mag-isa mo. Mulakaw na mide sa imong mga anak. Mahala ka naman
1: ako kay nami. Ay, saray anak na to. Hoy, Ria! Ria! Hindi lang pang pamilya! Pang sports ba?
3: Mauna ko problema karon mga maring. Kundi kung bana, gidwa, gidi, walay baruganan. Walay kanang sariling desisyon. Mauna'y pribinti na mo lalisan. Buna akong struggle karon. Gani, nihawa na siya siyang gitarbuhan. Karoon na, mudawat na, lawato na ito siya siyang i-applyan. Nihawa na po. Kaya gusto lagi na mag-butcher laging kanahan. Ang gitarbaho karon sige nagbayad na ng mga habol ng mga kutsilyo. Mga maring, kanang tambagi ko ninyo mga maring, bi? Para, kanang, kung sa'yo kong buhato na ni, para kanang gaan akong paminaw ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rhea.

0: Alright! Balik ta mga katropa, no? So, grabe gudi ato ang suwat rin. Mapil sa tagka, kuwan na ni ka.
1: Ma-stress.
0: Ma-stress ani ang kuwan na ni, bana ni gani si Roy.
1: Gani. Well, na mga maring, katoto ang drama nga nabati. Atoto ka na ito mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makit Andrea sa door 8, first floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo, West Tagum City. Doon ay libre nga check-up mga maring gikan sa Wednesday. Ngadto na sa Friday with Doc C. Jenny Druda. Og mapalit ka sa mga produkto mga maring, aduna dito ah. Og mapalit sa atin sa mga pharmacy butika. Nga doon mismo sa inyong mga lugar. Pagitasi!
0: Palangka!
1: Ay nako, ang kaagi ni Kuan ba? Kaagi ni... kusa ni si Ria?
0: Si Ria ang sender na to.
1: Labi tayo mga inaana, good guy ng... Dakong gubot gina sa pamilya ba?
0: Nga, may mga inaana nga mga lalaki sad, no? Kanang nga, dili kabalo mo baro, dili po kabalo mo diskarte, di ba?
1: Nga, ang mga babae kay... Dili na sila kasagaran mong good mga babae, maring kanang gusto ko sila maglain. Gusto sila maglain, mga gusto nila kanang Kuan, kanang...
0: Magsarili.
1: Kadesisyon siya nga ka ng Sierra.
0: Oh. Lahi pa kitang maglahi mo ngayon, pamilyado na biyana, di ba?
1: Gani.
0: Ikaw ba, Maring, Darian, nakatry baka gina na. Maring, gawas nga nag-away mong mama ni mo.
2: Iyon siguro
0: na. Ay, okay, okay na.
3: Apilig. Apilig ko di rin. Nakalimot ko. Amin niya kung tao-tao na ko sa humayan.
0: Sige, sige, sige. May ubos epikas nga, Apil.
3: Sige kung istorya, wak mo gawas nga tingog, oy.
1: So, kana mga ing-ana.
3: Ano na ito ibalik kayo? Basig mga kuanta, mapriso ta?
1: Magaling, basig nakablatter.
0: Those were the days. Those were the days. Nung alaw. Pero, kana mga ing-ana ma rin.
3: Nakapit ako, balik-balik ko. Maraming panin. Ano kwarta.
0: Ano ko eh. Sabi ta ma rin. Kana mga ing-ana ma rin ba?
3: May ganin na siya. Kasuportado siya ang parents.
0: Kaya kita ano yun sa mani?
3: Suportado gihapon.
0: Suportado sa asa.
1: Suportado.
0: Suportado sa ayuda. Ayuda.
3: Suportado tayo ni BPA.
0: Ha?
3: Suportado ng BPA.
1: Oy, si BPA. BPA.
3: Sige, support sa ito ah. Sige, padala og demand.
1: Kung na-inlove ng si BPA sa ito ah, Maring.
3: Bantay lang ka niya. Ma-prinso ka niya.
1: Maring, kana, nasalams, kana tiya murag mo hinokog katug ani asa kanta ni ganina.
3: Good morning from Bisayan Village. No ask yung si Rodel
1: Pinaldo. Hi Rodel.
3: Hello Rodel.
1: Si February Aquarius.
0: Maganda ka ba?
3: Rodel, maganda maan naman sa lalo. Dagom Rodel.
1: Oy, dagom na Del.
0: Dagom, lagom na dito sa ano. Labora na kang, mora na gilong sa mong silingan. Lagom na.
3: Gani. Ano na ipod niya ay? Ang kibot eh, dili ano?
0: Eh, mapapura ko na kita.
1: Ay, kitaan na, oy. Para doon na tayo mga kuwana na.
3: Para na kayo mga iskrensya.
1: Kable ato ang linya mga igala 0963-069569 alang sa mga gusto mo tambag sa atuang suwat kaagi ng gibasa.
0: Yes. Ay, si Ralph Baby Ralph. Ato nang i-shoutan si Ralph Baby Ralph.
3: Sa mga naadya ano, sa live, pwede po ninyo ipadangat ang inyong mga...
1: Comment?
3: Mga... Yung Gcash.
1: Tambag?
0: Gcash?
3: Oh, someday. Hindi. Amin ako mga itagtabang ano.
0: Ay, dali. Oy, dali.
1: J o J?
3: J. J as in zebra.
0: Kanan.
1: Gcash.
3: Jcash.
1: Wala naman tayo nag-comment din ang mga marina. Wala naman tumaba na ito mga viewers.
3: Anyway. Pero natulog na si... Ano naman si Miss Jurong Dia si... Si Joaquin ng si Juan.
1: Si Joaquin.
3: Napating ati ka na.
0: Birne sa Manggod. Ting tapol din eh.
3: Ting laba.
0: Ting laba ron.
1: Ay, ting laba. Sige, ang ato ang linya, Osbon ko mga igala, 0966306-9569 o dili sa usat ka madungog karon diri sa ato ang area of responsibility kay burnout man ato ang tower.
3: Masig tayo nangita di alias, dros mawab, no?
1: Pero mabakit ka.
3: Kay mga radyo na pinag sa karan diya maring, gano'n sa may mawab.
1: Nagagradyo diya maring.
3: Patrawan eh, ni Olpot lagi, oh.
1: Si Wilma Joaquin, katawa.
3: Oh, tawa. Na, may naroon na siya. Kanang mga kagwang din na mas daplin.
1: Napahipi na rin na siya din. Mara siya ka ng sisi.
0: Oo, mara siya ka ng alimato.
3: Kagwang nga rin. Kanang itugpas lubi.
0: Ayaw po na ng kagwang. Ay, siya si Wilma Joaquin. Ay, kaya tuduhan ba na ni Margarita.
1: Balik na ta on air. Karoon lang yun. O, ayun na ta.
3: Naghat-hat ba yung yahang mata?
1: Okay, so, malawag na ta.
3: Karoon alang.
1: Karoon lang yun.
3: Karoon alo.
1: Ingon si Jong.
3: Sama ni Jong.
1: Salamat, Jong. Bito, boy, eh.
3: Nama ito ang kwandorian niya, Jong. O, di man matubag si Jong-Jong.
1: Garbis man. Ay nako, salamat kaayo mga maring. So ato na yung tambaga ni kay ato na yung pagtagad niyang problema mga maring kay
3: tambaga na maring kay Borag spoiled sa spoiled
1: o kanang itlog ba nga gikon
0: boiled man to boiled to
3: kain man to nga boiled man good to kakatumpula siguro mo mo to spoiled
0: ade to kay kagid po to.
1: Allergy to.
0: Allergy.
3: Ah, oh, allergy po dahil.
1: Allergy. Ayaw nang kagid eh, kaya problema na siya.
0: Ngayon na.
1: Ya, ato ah. Saan na ito ah? Kagid niya oh.
3: Ay, dili mo ni kagid maring.
1: Saan na ito ah?
3: Nuka.
0: Oh, grabe. Yung ipatal yung maayon.
1: Ito ba nang
0: kagid sa... Di ba pwede kagstoy lang?
1: Hello lang paglain og puyo kong dili ka layas ha ha ay ma
0: well grabe
3: para sa last na ka naminaw ha sakpan imong style.
1: Ah, gusto ko siyang palainon good kay...
0: Actually, tama man ay langingon.
3: Para dili madungog ang aguo sa kagahapon.
1: Sakto kay lahat mo ba yung saya, ganang nag-aguo ba yung kay ingon nga, kaingon o dako dyan nga, natusok ko na ito sa ako.

0: tato is din managad, no?
1: Okay, kawalo mga sila, kung managad sila, mura makuhaan yung tagi sa kilo.
2: Nag-comment si Romeo.
1: Sa ingon Romeo, bunog, buni, ni naog. Kuya, ganyan si Romeo.
0: Kuya, sa ding, kuya po niya nila lang.
2: Asa man na pita parte si mong lawas ng naog na Romeo?
1: Romeo, ikaw na gud ang gitag na Romeo.
2: Ano, bunog. Usay gusto naman, bunogon ka?
1: Ayun, masukol na ba na si Romeo?
2: Masukol na si Romeo. Aludhan.
1: Karatista ba na si Romeo?
2: Aludhan lagi na. Mawalan na yung pagkakartista.
1: Kang Maring Marian, maayon po na yung pagpamater mo. Namate yes. Ba si Maring Marian no, si Boss Balong?
2: Salamat kayo sa imong sabaw nga. Gamayro kayo, oy.
1: Gamayro na imo, ah?
2: Oo, gamayro kayo yata.
1: Baka lang, gamayro sa ko, ah.
2: Saka, gamayro kayo mo na ibalik ko.
1: Ay, ano, siguro sila muda ko ka?
2: Masi po.
1: Pero ang kinopsan?
2: Ang kinopsan, ang palayo, ay, kinayon yung tikuha.
1: Ayun ba? Napay tambag diri ang go birahi.
0: Ah, birahi ang tambag big sama na.
2: Ah. Okay ra man ka ang nay kwartahan man kana iyang parents. Eh. Mga ma okay ra rin.
1: Okay ra.
2: Ah. Yan saan man dia mature nga di man gusto ang asawa. Ah, dili gusto magsalig.
1: Una naka bato, makabaho.
2: Pero ako yung asawa, oy, dili ta kay kwan, oy, libre na.
1: Mo gani.
2: Unsa pa may muhang matingala ba ko asawa? Ilisi, oy. Ang kutsi.
1: Ilisi na ogan indot oy kayo oh, oh. Tal kuan ma kuan naman mabilin magi
2: sa depende mga depende po siguro sa asawa no di po siguro nahan nga tagaan na sila perminti
1: mo gani
2: o ako po yung asawa okay na oy buhi na ka buhi na kaayo
1: ako yung asawa dito na tabanin kamot kung wa na gyud
2: oo oh.
1: Ah pero ang gusto po siguro sa asawa tiya dari ang kanang
2: manin kamot
1: dapat po say garbo ba
2: oh, garbo kanang mga manin kamot siya nga oh. Mukhaon sila sa iyahang hinaguan.
1: Oo, niya kay ang iyahang bana kay masalig naman si ang papa.
2: Gani, gani mo.
1: Kisa pa na adri ga heart man sila diri aoy. Kisa pa
2: gusto mo na kabuok diha.
1: Ito da ini di ay.
2: Ang lima diha,
1: email pa si Wilma Joaquin nga ha, layas kung dili mo magkasinabot. Bye-bye, happy weekend sa inyong tanan. Uy, mulayas na si Wilma.
2: Yan, naon na natin ang kanyang walo kabuok.
1: Ayan, pag-ana Wilma B, kaya di ba ka paana.
2: Kung di na sila mo comment ng walo kabuok, abada mo diya.
1: Kung di na sila mo comment, but-pasabot ka, oba na natin eh.
2: Ganun sa.
3: Ayaw naman.
1: Ano na tambag ni Mr.
0: Okay, sige, niya? Sige. Nahumanag yun, no? Matukulo ka bilo. So, karan na itong tambagan ni isang pinaptik, no? Si kaning Ria, dahi, naminaw man yung kakaroon, dahi, kaning mong bana, so, di naman ginanin mo makakuha, ay po, biyae, kay mabungkag ang imong pamilya. So, yun lang, unya pa kumang istoryahe lang, istoryahe lang siya, nga, di yun na pwede nang wala kay baronganan. So, pag imong madalalan mo siya, istoryahe mo na ngayon, na, paghawa mo diyan sa compound sa imong ginikanan, sa ginikanan si anang iyong mga ugangan niya? Oh. Ano imong ugangan? Para makadesidar mo ginyo hara. Da, kapoy, nang kinabuhian na, nagkapang may problema, dungag pa mo diyan, Ria. So, ala lang, Ria, always remember, follow your heart and follow your dreams. Ana lang?
1: Wala pa tayong oras, mga maring, hantong lunes po. Kita magkaoban ako na si Maring Indo, Erika, Jalig, Wapa, Jalig, Mr. Sapan, Ibigong Piyasa, Antong Kodgay, Mangunay, Usilingan.
2: Kini lang yapon yung iyan, saka na yung panabang, kini si Tia Daria.
0: Master Nilitan Nini.
1: Nahan kayong salamat, og.
0: Thank you for watching.
3: Ayaw naman.

0: kaplodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The secret of health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mo Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usaka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The secret of health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM Katro

0: Mga katrupa, exciting!
1: LTFRB, nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
2: 85 pesos wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
1: Kampo ni BP Sara, igigiit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
2: Senador Rodante Marculeta, naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso, inihirit sa plunder case.
1: Grupong Gabriela, isinusulong ang malaking reforma sa party list system.
2: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
1: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
2: Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
1: Showbiz naman, Chae Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa. 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakakapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
3: XFM News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon. Gayun din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labag yan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
3: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live.
5: Kinwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Pre-Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagdag sahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at igirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
6: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinabmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po ng RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalevel sila.
1: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
3: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Ikinit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
3: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa-akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Soundcheck 1-2-3 for XNN. Igreet ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igreet na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill Number 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
3: XFM News Nationwide.
1: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
3: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
3: XFM News Nationwide.
1: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ang ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po'y napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang regional.
1: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
3: Live!
8: Ilong buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara Palawan Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman na kasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei na una nang nagrekomenda ang Ombudsman na pagsasampan ng kasong perjury laban sa alkalde. Hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na ex-FM Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, ex-FM News.
1: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, ex-FM Tugigaraw.
9: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong Cagayan matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 na taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa misis itong si Pasita De Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa daang-daang milyong paggamit ang pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawas Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matunong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
10: Ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
11: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 magandang hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City, bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
2: Katropang Buddy, habang iminomonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang PAGASA, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
2: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maaaring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusa ang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo man sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
3: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa 16 hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
3: TXFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

tropa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. The secret of health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

Isang mapagpalang Friday afternoon, mga gili po naming mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ibibigay. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide. At sa iba pa nating mga partner radio station. At sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipi-feature po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Yan. At mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpilan ng XFM Putian. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? Ayun, sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan natin mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay
Nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ha? Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, na mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy,

0: Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-uusapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cough, common cold tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy, Dahil pag-uusapan

0: po natin yan, mga ka-wellness. Kung kayo po'y laging inoobo at laging sinisipon.
1: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwedeng maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo na ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Ay, noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kung makakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, meron siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo. Napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa, o baka naman medyo delikado na yan. So yung isipon naman, kasi magkaiba yan, sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yan yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala yung infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay. At huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata. Kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po ay may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ano yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para nag-spill yung plema ano na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao, minsan naman acidic, yung pag hyperacidic ka, nagki-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor at anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpapa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka ng huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Lalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis. Yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon. Pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ano? Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag pawisan ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagbalambahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan doon sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot na mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan, at napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan niya ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. At tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
1: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi pa subukan, no? Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo, mga ka-wellness. Diba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan ho ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa blanket.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health.

0: Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pong babasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita ditong nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto. Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many, many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey. Honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapais sa baga, may kutsara, pinapais, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig na kapag papanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or Vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang upot sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ah, sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yeah, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos kailangan, pag may ubot sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog, kain kayo ng mga beans, especially mga soya, di ba? Soya product, tofu, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lung sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi may bawang yung bibig mo, at least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon VC, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya. Hindi ko nabanggit kanina. Na kapag may ubot sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon. 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatang
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kumplituhin ang ating lakas.

0: Si Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habilis ang nabutika.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ko ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi, salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon Doc, God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto Doc Algie, ayan po ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. Oh, napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin, Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral ang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa lahat ng butika na ho yan. Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang... salamat po. San kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusuta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan, good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health, malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na, sa Quezon City na. Kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan yan, tinatawag ng neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkain mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon Vitz C. Kahit madami maintenance. Thanks po, Louvie ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. Yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule. Before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayo maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth. Ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo, congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang. Babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Dok. Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kapitan!
3: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot! Ah.
3: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod. Exciting? Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Bar, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
2: Exciting!
3: Gimingon kay kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gimingon na nimo.
3: Kasakit.
2: Di-give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
2: Ayok! Ayun na.
3: X-Rated.
4: Moritz!
6: Unya, karon! Pahilag-hilag na!
3: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated. X-Rated.
1: Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya taod-taod ang atuang drama sa atong programang X-Rated. Enjoy!

9:44 na sa hapon mga babe. Dito sa itong pagpinguban uban atong programang X-Rated. Grabe naman. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na to, ngayong tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Gawa sa mga nakaplaster ka rin, babe. LL na diha. LL na kay kuha na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha, babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kayo ang adlaw, no? Muraga, bago lang manag Lunes. Unya, Biyernes na po. Ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy, happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthdays today. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kaayo. Wala nato nag-greet inyuhang birthday, mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang i-celebrate inyuhang adlong natawahan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Unsag yun, ha? Karohon yun nato, ne? Malipayon, adunay peace of mind. Og, of course, healthy ang panglawas. Abaga nato sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape, mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dali sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe na to diri karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, og sa mga babe na to diri pod maying hapon sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og mga Cebuanas babe na to sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na punta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin, Joanne. DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So, labing-labing takaroon. Mag-LL takaron, maglabing-labing taog doon natin. Of course, ang atuang X-rated drama o niya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa atuang letter sender later, mga babe. And inyuhang mga shout-out diha. I-text na sa atuang text line sa 0969-333-0537. O, truhon ko, babe, 0969-333-0537. Live punta ninyo nga makita karon sa tuang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ko ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao. X-rated. Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon, di ha? Kanang mga babe na ito nga nagbiyahe karon, naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon, amping-amping, di ha, babe, kaya wala rab ako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa.

klarohon nato na babe kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitaw nga wala ta naka-focus sa dalan. Kay dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na focus ang inyong relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan disgrasya gyud babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilaha mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyong mga silingan ng mga chismosa. Tapos makaingon sila hala na alagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no. Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pa gid nakadungog sa tuha. Sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, di ka nalauna e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka ng mga baby. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe. Anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, nako, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bush oak, tambok, o bugat. Ako na magingon. Kana makaingon lagi ka, bush oak, UDI. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa ito ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mojo ninyong ginapaabot matag-hapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kanyong ginahulat, isa nga to ang drama matag-hapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shella. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong unang uyab og sa akong uyab karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Mahal ko ikaw, Sheila.
2: Mahal ko sabi ka, Ormer.
1: Ayabig ko binuangya.
2: Digit ka na may tabo, Ormer. Diligit.
1: Sheila.
2: Ormer.
1: I love you.
2: I love you too, Romero. Romero.

0: Ay, suya, gay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo, ay.
1: Ingon ana lang ng in love sa usag-usag, day.
0: Ay, kun mauna, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa pa nas akong una-una ang kasal, day, oy. Bata pa kay Mr. Romer. Onya anak ka na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Onya, kay siya, naan na may trabaho.
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal, day, oy. Layo pa kay nasa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di palang kidugay. Nganong dali man katong ipalakaw pagkakita nako o pagpadoong nako? Kinsa man to siya? Kunya, nganong giagbayan mo siya samtang naglakaw, ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang, Uya.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinungan ka na ako?
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mong akong pagkababay. Unya may ingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Dili na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo niyang gibuhat na ko. Sakit yun kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makigbuwag ka niya?
1: Nga no. Di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila.
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh. Ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag, ha? O dili ako.
1: Oh.
2: Ikaw ginaw nagigbuwag na ko.
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kuno na ko. Pero di ay, imula kong gibuang.

0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pa man niya. Human mo buwag si Romer.
1: Isa kita lang git kay Kumeya. It months ang among relasyon. It months na ko siyang gimahal. Gisalikan. O niya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kun unsaon ni mo pag move on.
1: Niya.
0: Kayon din ka tong tao na. Og bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Niya.

0: I love you, Sheila. Ayalo ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahitabong pasakitan, teka.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Na makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasab sa alawot sa umaapot.
0: Sige, andam kong paabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Gidawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mutuo.
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungkol ka sa katapusan, iman ang gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana baya gyud ang imong gisaad nako.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe Sabrina, tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugman ni Larry diri nako. Mo nga akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nanghinaot ko nga lain siya. Ug tuod man babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di ni mo siya sugton.
2: Ay, swayan ng kun ako. Basin pa di ay, og di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sad ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ganun ka na, maging nga doon ay apan.
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo gwapuhan, pero wak ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon?
2: Sige lang. Testingan lang gud nako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra na ako malimtan si Romer.
1: Sheila!
3: Naigog mo ka ba ginakunti ng oray, Sheila?
2: Nga nung nakapanguta na ka mag-ingon ni Hana.
3: Kuhan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni mo, uy.
3: Nga no. Ay na, paghihapon sa imong kasing-kasing. Si Romer?
2: Oh.
3: Pero bisan pa man, anak, Sheila. Ang tuso na ko ang tanan. Bisag sakit, ang tuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahuga imong pagbati diri na ko.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit lang kayo. Sakit kayo. Pero kabala ka, ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungkol sa kong dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Chocolates. Ingon anak kong gugma ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugma na ako. Maginaot ko. Nga sa umaabot, madawat ra ko ni mo sa imong kasing-kasing.
2: Larry.

0: Day, naikukman naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay,
1: yuck!
0: Apin ni mo, Day, dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay, na-develop man ko.
1: Shella!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy, di ka ba uwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya'y apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maghuna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gid nimo.
2: Wa na lang yung kay nakitaan nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba doon? Di ka mauwaw?
0: Pa, di man siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wa yung kay lain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Shella.

0: Tanaw, wala ko na nasa unahan eh. Cute kayo yung baby nga, gikugos ang babae sa.
1: Ang mga kapay, klaro kayo nga, nang libak na mo ni Larry, magsige ang pasiklat eh. Niya mong kataw pa.
0: Stoy, naunsa ka?
1: Larry, mamaya dayo ta din eh, pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon na nakabantay ko nga mo-react yod basta kuyog na ko si Larry. Unsaon mang good, ang iyahang pagkamanukon, grabe mang yod. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko, kun libakon na mi o kun magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay na akong buhaton ani, babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: Or did he?
1: Oy, Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
2: Chads, abay ko hearing ni Chads. Ano na may speaking?
1: Exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galoya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
3: Exciting!

0: Waited. That was Hiling by J.R. Shabok. Sana all, no? Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually, mga babe, basta ang mga ingon anak ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragid na sa saad. Sakit manunahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala gyud. Magsakit lang yun ang atong dughan. Kamansi tao ang magmahal na to. Kung namang gani, pugus-pugus ragyod. Kanang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga maka... Kamansi tao gana, kanang... Oy, wait, nawala na. Nawala na, hinuon. Ang ato ang color diri. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O, diba? Abtiket ng mga caller mo pa'y pagtingog na ko ni Kanta na... Ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo na. Ay, ni Una ni Tawag ba't naputol, no? So, there is at sa to ang second caller. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello. Isang magandang. It's Sabrina.
0: Hello sa imo ha, diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo na itong letter sender, babe.
1: Silingan mo na sa
0: Bunawan, babe. Oo, dire siya sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag ako kaginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot.
1: Oh,
0: kay kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na, magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Oh! Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
1: Okay na, babe.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kon si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gihigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag na anay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuwa mi blo nga ay na lang paghandom ang tong ito o Romer.
0: Oo.
1: Hindi na siya maghandom ang tong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain niya. Isa pa, siyempre nakatunan naman po niya paghigugma si Larry kay tungod lagi manukon ngayon nga na dili man na iangay ka ulo babe kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iya ha kay siya tinudan ay man po para ni mo porket nga nga na ihang mata manukon.
0: Mm-hmm.
1: Sa mo na inaan na naiapan pero dili man po ka binuangan.
0: Ah.
1: Nga isa pa babe, di sa pag nga na ang iyang mata matara man na pero ang iyang pahigugma sa muha tinudanay man.
0: Maulaw man po tani oy. Tinudanay naman ni iyang tambag oy.
1: Kay sa tinood lang ko, babe, no? Porkit nga, inga na iyang mata. Mata raman na. Mm-hmm. Pero ang gugma, kung gugma ang basehan, babe, tinood na iman. Usap pa, dili pa po siya, wala po siya di pasakitan ni Larry. Ipakita mm-hmm. man po niya ang tinood nga love para sa iya.
0: Correct, gyudi ha, babe. As in, correct, gyud. Mm-hmm. Kumbaga, huwag ka nang huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante yung nasa loob.
1: Oh, yun, babe. Eh, ikaw ulo na sa lain ng imuang uyab. Bisa pag iyan na iyang pananaw. Pero para sa iya.
0: Oh.
1: Ay, naamdyo na yung mga bully, babe. Kaya naman ang bully, matara man na.
0: kani. So pasagdan na lang ang ipang-ingon sa mga tao. Oh. Dili na lang una-hunaon.
1: Oo, oh, pasagdan lang kung yung tao. Kung naman yung mga tao nga inganag yun, kanang makahusga ba?
0: Hmm.
1: Nga, porket ingana imong uyab sa bayunon gayo mana i-discourage nimo ay ayaw i-discourage dapat ipakita po di mo kasi nga na iyang kaimtan sa iyang mata pakita pakita po di mo nga tinuod po kanay gugma niya eh gibuhat man po niya ang pagigugma niya sa imo ha na tinuodan ay nga wala po ka nagmahay wala po siya nagmahay sa imo ha.
0: Daghan salamat Babe Marvin, murag apil ko na kahinuklog. Charis lang. No, kana murag actually maigo man tanan, no, kay na mag-iuban ang gugma mang godis eh. Surface lang ang ginatan-aw. Kumbaga, kung unsa lay makita sa mata, mao lang ilang igugmaon without kana bitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. And thank you Marvin sa imong advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon Babe Marvin.
1: Oh, syempre babe.
0: Mm-hmm.
1: Yung ba na kung tinadanay babe, kanang kung forget ingat ko kay ako, ingana po ko babe, manukon man ko babe,
0: mm-hmm.
1: pero tinadanay man ko na ko ang pagigugma babe.
0: Basta na
1: sa kay ngon sa ko babe nga kanang panpon ba daw manukon ko na ko ang mata.
0: Uy, diligid na siya mag-matter, ana. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Diligid din mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
1: Okay, siyempre, bisag, ingana lang, tao mangyapo na, babe.
0: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imuang advice. Sa tuang letter sender, si Sheila. Unsay mo hang mga greetings diha, ipabuhagay na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
1: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
0: kalimot na siya.
1: X-Rated.
0: Hindi ko nakalimot na.
1: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga na minaw, babe. May hapon sa tanan.
0: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup! Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulaan na! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. Dabay na.
0: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din yan.
0: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo, kay ni siya mo, ano, mo tambag. Sige, go, ibuhagay na ni mong tambag kay Sheila.
2: Ang ako alam, ika-advise kay Sheila, dapat, si Larry na dito ang iyong ipopos kay, man mo po siya ni Larry. Isang paman o, imunanan yung, kahintan na si Apan at ni si Larry na higugmabod sa iya ka wala sa diminuan ng pagkakitan.
0: Ginagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gid siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
2: Ngon ato pud iyang buhaton.
0: Higugmaon
2: ko niya si Larry.
0: Oo, pero ingon mag daw sila, babe.
2: Sila nga turi sila sa isa ka. Ang limang bulik ang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pansinon mo.
0: Parang ingon mga po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw, di man daw niya malimtan ang iyahang first love. So, dito na lang daw siya. So, ibuhaton, ana.
2: Nakuha lang kuan niya. Dili lang ako siya nakuha na ito yung first love. Eh, mga nagbinawaan sa iya, ha?
0: Ano magin ng babae, no? Nga imbes kipasakitan, dito na ginhinoon.
2: O, gani. Pasakitan ko sa'yo. Mukhang sa una, sila nga na, hindi mo una-una-una. Sila Larry
0: sa'yo, ha? So, focus na siya kay Larry.
2: Focus na kay Larry.
0: Oh, ayan. Diba? Di basta-basta ni mga tambag-anin nila. Babe, kung ikaw si Sheila tapos si Nani, si Babe Larry imong kauban, unya na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, sa ba po di mong bation? Doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo yung gugma kay Larry kung ingon ana manggaling?
2: Siyempre, ito ipaglaban ni Larry, kay one man, may gugma nga sa kuha, inay-inay na ang gugma na iya.
0: Tupod ba ka na, tupod ba ka babe na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin na matudluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong hanga mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itimbaya po na ko si Marvin, si Darius, si James, si Aldrin,
0: Og sa ko ang palalog di ay. Diha na pod lagi ta. Diha na pod lagi, magsakit na pod tong dughan. Ano na mag mga ingon ana no?
2: Palalog
0: wan. Ay sa. So wala gitay dat ani, wala man tay greet ani. Babe, unsay mga buhaton niya kay Biyernes man karon sa may mga ano nato diha kanang mga kasikas diha.
2: Wala lang. Wala
0: ang utak
2: may
0: dago,
2: pero may pamasahe.
0: Ito mo libre. Oo, kawan manggod karong kada. Wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka work o ano, ragi ko, workhouse. Wala na dyan ko kabalon sa forma sa gawas ani, no. Bisag kadayawan ka ron, wala na po gani ko. Wala kabalon sa forma sa kadayawan ron, babe. Oh, listen man good kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Sao na lang man nato ni Wangiwad Luya Tani. Babe Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanuna, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, Babe Fatima. And last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
3: Easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello? Hello? Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
4: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Minduta sa mong tingog, babe, oy. Maayong hapon sa'yo, diha. Babe, unsa'y pangalan, babe. Bag-asa ka naka-plastar ka ron.
4: Taga
0: Bato Southern Leyte, maadyong hapon kaninyo diha, didya babe, tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
4: Oo.
0: Oo, mayong hapon babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama kaganina?
4: Oo, nakapamino ko babe.
0: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
4: Nakuha na, agoy babayan na.
0: Nananggo sa kwan.
4: Ikaw na gaya fan niya, pinuno na ika na igugma sa away. Okay na kahit yun na kahit ika na napan. Pili mo na mo itanawon sa pinuno na ika na igugma.
0: Sa kasing-kasing dyan matanaw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
4: Ang akong tanawon sa babae,
0: Ang paa.
4: Ay, di, wow.
0: Dilday.
4: Pagunsa na, pagunsa yung apan sa mong kinabuhi. Hmm. Ito na yung nangyay siya. O na na. Mura yung pangkuhan niya sa ano. Di ko na nangyay siya sa tuwa. Hindi niya tanaw na ako. Sikal. Ang akong, ang gusto mo na, kasi-kasi niya, pinutan na yung kinabuhi.
0: Hindi.
4: Ay ko, mag-iwag
0: bahala gidihan. Basta digid ang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga higugma lang yun ang tan-awon. Babe, Eman, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila atong letter sender, basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte.
4: Siya sa sanan ko, babe, sa itong mahal sa ano niya karon, Jay.
0: May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
4: Oo, baby. Niya kay naman siya ako sa karoon kay Imla Kondo. Okay lang, hindi po ko mugos yun sa ang tangan na namagit na tao na magkari kagawasan.
0: Gano'ng i-greet pamana ninyo? Nagipasakitan naman, gani mo?
4: Friendly
0: di ay. Oh, kuya-kuya, wan, jutaan ang mga ingon ana, no? Kanang gipasakita na magaling mo. Tapos sigit pag-iapo ninyo. Wala na, doon, tanay, tatari.
3: Sino ang?
4: Hindi na, ko, babe. Kaya, gisagsakit pa na ko. Pero, bisa lang gitong tawag ka nang, hindi lang ko i-vlog pa. Wala na siya gusto. Ako, wala na. Hindi lang ko niya i-vlog pa, guys.
0: Kaya magparamdam gihapon ka.
5: Isi.
0: Muna diha, marupok gihapon good gihapon ang
3: pag-
0: marupok gihapon good. Sao man ginato, baby Emma, no? Kung nahigugma, magitas tao, bisagunsawa, magandi man ginato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi, lami na lang nilugwao niya tumakasing-kasing, no? Para...
4: ako, baby, nangita gitong ano, baby, nga
0: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay Makit Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og ka ng ka-chat ni mo, di ha?
5: Easy.
4: Oh, gusto kayo ka po, babe. Oh, nalagi. Kanag yung loyal ba? Loyal.
0: Nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: Pinawa!
0: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So babe, basig gusto ka nga atong i-anay mo hang number the rip para unsa ba gusto ni mo mahitabo ron.
4: Okay, babe. Okay, mag-picture ako sa imo
0: agad. Oh, gani na. Mo gani ang naingon ko sa'yo. Nag-suggest ko kay nag-text ka sa kuha nga wala na ko napasa. Ah, nangita si babe Eman og tao nga iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana al talaga. Money ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Oh! Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imong advice at ang letter sender, sa imong oras diri sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna, kaya wala araba ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha, mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa iyo, makapangluya kini maong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung... Murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby mo. Yun pa yung may mga pinagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ito magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nang basahon yung mga nagpabot sila mga advices. Dari busy. Uy, nanapon sikat tropang babe, dok. Si Babe Doc Doc, feeling ako kay Doki Doki gid ni Ai. Yan lang dito kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila, ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong, kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naa pagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pugsa ang relasyon, kundili sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga, ano natin, mga tambaggers natin kanina. Ayan, kini si Boy Banat, bit, tanaw na to ni mga banat ni Boy Banat. Dahil Sheila, mas maayo ng

Pero kung sige gihapon kag compare niya kang Romer Morag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano tadiri. Murag tinud anay tadiri karon. Grabe lagi mo, parang unsa gyud. Ana si Tay, si Tatay Pilo o nara. Ana advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Unsa man ni? Ang importante kinsa ang mo respeto og mo tinarong nimo. Kay ang naong matigulang pero ang batasan magpabili. Okay, so derita mga baby kay murag lang gusto kay paggawas niya kung gibati karon. Atong oras alas 2:46 na gid sa hapon mga babes, sige dito tayo.

Sheila, Sheila, Sheila. Nanglisod ko niya akong kahimtang Drishila. Tanawag niya akong kahimtang Drishila, oh. Murag layo ra kayo ni ako ang mixer dress ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundi li ang pagbati no nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabalo jud ko ano, kabalo jud ko. Siguro si Romer, sa kuha lang ha, sa kuha lang. Si Romer, gwapo siguro, babe. Sa kuha lang po siguro na. Pero iyahang gipahilak ang imong kasing-kasing unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato no, as per sa imuhang pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kaniya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae nga makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang no, akong na-observe po, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampong ang ipadala. Sa tinood lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diha ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinood lang, babe, kung tinood bitaw, sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni magdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri pod tabahin kang Romer, since na-mention man po ni mo si imuhang pangutana noon, si Buhaton. Kaya di pa man gyapon ni mo makalimtan si Romer. Grabe, sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Kay sige man good gihapon ni mo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ngano man gyud na. Sometimes sinuod na lang ginaingon nga dili ta maka-move on sa somehow dali ra ta maka-move on sa tao but dili ta dali maka-move on sa inyohang past ana bitaw sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya ha. Sometimes sige gihapon ni mo compare no ang karon nimo o katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo, babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga muhigugma na lang ka kay para makalimtan nimo siya. Dili pwede nga imuha nang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tawo. Hinuon instead higugmaon nimo imuhang sarili og higugmaon nimo ang tao. Nga moabot sa imuha tungod kay syagyod ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise.

ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto. Mo'y pinakatinuod nga muamuma, mo'y pinakatinuod sa ilang kasing-kasing o gibati ngadto sa ilang mahal. Yun lang babe, salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programa ang X-Rated. Pwede ba ito ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba ito ma-apply? Pwede ba ito kanang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Nga usahay, dili lang tataman istorya, babe, Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di na tupugso na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na ito itong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, i-love sa na ito itong self. Focus na ito sa itong self. Feeling sa ba, wapag ganita ka, demand sa itong sarili. Wapag na ito nahigugma itong sarili, mahigugma na taglaing. Ano nga, ingon-ana usahay ba, no? Walang to siya, babe. Daghang salamat. Ay, napay nag-a-advise dari si... Oy! Hello, Miss Heart. Mayong hapon sa ima diha, babe heart. No? Sheila Hatagi o Justice si Larry. Kung tinuod na imong gugman niya ipakita o dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romar gihapon na imong giyunahuna matagabi, mas mayong nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Oh! Diba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad yun akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, mayang hapon sa imo hadiha, babe. Glenn Biking, Idol Sabrina pa shoutout from Cebu. Ayan, sa tanang Biking family, mayang hapon. Miriam Elostrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa shoutout sa kong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Elostrisimo family. Request naman po ng song Buko. From Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, di ba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pahitaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa dari, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag... bye-bye sa inyo, ha? Dili importante nga gwapo, ang importante, seryoso. Oh! DJ, mao nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Oh! Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kogalingon, mga babe. Grabe, good mga babe, no. Wala na gintiigong oras, bisagunsao na ito, good ni, o inat-inat sa oras, panit na lay mainat. Panahon, ay, pasensya na lay mainat, mga babe. So, pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week. Adlong Lunes, alauna ay media, hantod alas 3 sa hapon, gihapon sa programa, X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa itong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag na to. And of course, pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa itong programa, X-Rated. Sunod, si Manan na po, mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag-PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyuhang suwatam o inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, nagang salamat sa makausap, mga babe. Amping-amping mo kanunay kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and happy Friday!

0: sa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan, siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, Kiko Ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako, kanil produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, abal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mag-isa.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: pagka-uploadi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Sira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong ta, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipase.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: 1-800-522-4968. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Saan naging kamat yan si mong una ni mong bana?
2: Ay, nahilo sa balang, hoy.
1: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamat yan?
2: Oo, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
1: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamat yan ato?
2: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
1: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sige magiging kamat yan ato niya?
2: Ayaw, saba, ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
1: Di ay?
2: Gahay mong kahit ulo. Ah! Ano mo kawag balang, huy?

0: Mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty sa

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katupa, excited!

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Mm. Oo, asa man ka tap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Fermi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pero may kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joint. Dari rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karuwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan na, Miguel.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Koksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Ang pakusog.
6: Turbo.
7: Ang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Win!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bug-ata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exa

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong kontrol, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan din.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sanfon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw ba? Pinagalil kayong chest na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting! Mga katrupa, exciting!
5: Songs of Salvation.
6: Lord, I lift your name on high.
5: This is Gospel Hour on XFM. Here I